0: Mm-mm. Okay, sige. So, sa ngayon po, ma'am, yung pong sa Tacloban City, gusto lang po namin talaga maliwanagan, nasaan po itong si Rod at si Nash? Sino ho ang kumakanlong sa kanila?
1: Sir, na-turn over na po natin ang dalawang CICL sa custody ng City Social Welfare and Development Office. And as far as we know, yung CSWDO naman ay nag-request ng temporary custody ng dalawang bata sa RRCY in Tanawan, Leyte.
0: Okay, so hindi sa Gingoog City?
1: Hindi saan, sir?
0: Kasi po, may mga reports no, sa iba pong lugar outside of Leyte, dinala yung dalawang bata. So ma'am, Tanawan City, bahay Pag-asa, kumbaga.
1: Tanawan, Leyte po, sir.
0: Apo, Tanawan, Leyte, I'm sorry, Tanawan, Leyte, bahay Pag-asa.
1: It's not a bahay Pag-asa po kasi, sir, but it's a center for
2: for youth.
1: Ano din, CICL.
0: Okay. Sige. So, I mean, regardless po no, sa pagtawag ng pangalan dito, pero ito po ay isang regional rehabilitation center managed by what? LGU or DSWD?
1: It's by DSWD po.
0: Okay. DSWD po ang manage, ang siyang nangangasiwa at may control doon sa facility.
1: Yes, sir.
0: Okay. Bakit po hindi sa Tacloban? Wala pong ganitong facility, wala pong bahay Pag-asa or rehabilitation center for youth offenders ang Tacloban City?
1: Wala pong bahay Pag-asa ang Tacloban. They have facility for youth offenders. However, they decided it's the CSWDO, I think, who decided na dun sa RRCY temporarily.
0: Kasi po may report na actually talagang walang bahay Pag-asa in the city of Tacloban.
1: Yes, sir.
0: Pakilakas po, ma'am.
1: Yes po, sir. Wala pong bahay Pag-asa pa ang
0: po,
1: Tacloban.
0: Yes, ma'am. Kasi nga po, that's another issue. Ano ho, itong ang moving forward po, yung kahandaan ng lahat ng LGUs sa facilidad po for youth offenders. Alright, ito pong dalawa, si Rod at si Nash, ma'am, nandoon sa iisa pong center.
1: Yes, sir.
0: Alright. Sila po ay, we presume, separate po ang kanilang confinement.
1: Yes. That's true, sir. Separate po. Hindi po sila dapat na sa mag-isang room or...
0: Hindi sila, kumbaga, hindi sila magkasama sa isa pong silid. Ma'am, yung pong filing ng criminal charges against Rod, kailan po gagawin daw ng PMP? Nagawa na ho ba ito?
1: Yes, sir. Nagawa na po. Na-file na po ang criminal complaint against Rod.
0: Mm-mm. And then, meron ho bang feedback na tayo doon sa prosecutor?
1: Wala pa po as of now, sir. I think they are still conducting the assessment and evaluation.
0: Okay. At ito,
1: but we'll give update, sir.
0: Opo, yes, ma'am. Yes, ma'am. We understand. At ito pong kasong ito ay didinggin sa Tacloban City Family Court.
1: Yes, sir. That's correct, sir.
0: Alright. Ma'am, yung pong sinasabi na text messages, itong dalawang ito, meron po ba kayong update doon po sa authenticity nito at kung sakasakali po, paano magagamit na ebidensya yung mga telepono ng mga bata?
1: As of now, sir, kasi waiting kami sa court order for the conduct of digital examination. So, wala pa po kaming update, wala pang examination na kinanda.
0: Mm-mm. Opo. Doon po sa firearm na .38 caliber, ano ho ba ito? Paltik ho ba ito na klase ng baril? Saan ba talaga nanggaling ito? Para lang ho natin maiklaro.
1: It's registered to a security agency based in Cebu.
0: Mm-mm.
1: And yan po.
0: Ano yung Bohol na sinasabi na may kapareho daw po ng serial number?
1: Yes, sir. Lumalabas po sa further validation ng RCSU ng Pro 7 na there is the same na firearm issued to another person na nandun sa Bohol. Pero yun, sir, ay iniimbestigahan medyo malalim pa po yung kakandakt na investigation kung how we're going to determine kung totoo ba yan na may duplicate or there's something else.
0: Ah, hindi pa po nakukumpirma yon.
1: Yes, sir.
0: Oh, saan ang galing yung report na yun, Colonel?
1: From RCSU 7, Regional Civil Security Unit.
0: Opo, ng PMP Cebu, kumbaga.
1: Yes, sir.
0: Okay. Ma'am, yung pong ownership nung barrel nitong si Rod na 38 caliber, established na po na sa lolo ito talaga?
1: Yan, sir, ang lumabas sa investigation namin.
0: So, yung pong merong actual na responsibility sa pag-iingat ng barrel doon sa lolo nung bata?
1: Yes, sir. Considering na sa kanya kasi nakuha yung barrel.
0: Opo. Okay. Yung po pang lolo, nakapag-execute na ng kanyang affidavit?
1: I don't have that information yet, sir. I'll ask the investigator.
0: Opo. Yes, ma'am. And then, ma'am, yung pong police woman na naandyan kaninyo, nasa kampitik po itong, sa kandahog po ito, itong ngayong police woman sa inyong kampo?
1: Sa kampitik po, sir. Yes, sir. Sa camp namin.
0: Opo. Nandyan po ngayon sa inyo. Alright. Ma'am, yung, ano po ang actual na kanya po ngayong sitwasyon? Saan ba siya naka-assign actually si police woman?
1: Actually, sir, naka-assign siya sa support unit ng PNP. Hindi po siya an organic member of Police Regional Office 8.
0: Oo. Hindi ho ba siya nakapasa po sa bar exam at abogado? So, yun ho bang kanyang resignation hindi nagbabago? Ganun pa rin po?
1: That's true, sir, na she's a lawyer. But with the situation nga, sir, na-terminate na po ang kanyang designation.
0: Alright. So, ma'am, sa ngayon po, siya ay under preventive suspension ho ba? O just confinement lang muna o restricted? Ano ho ba official po na ganyan, na status nito pong police woman?
1: She is under restrictive custody.
0: Okay. Restrictive custody, kasi abogada ito, no? I'm sure she knows her rights, no? So, sa ngayon po, hindi siya maaaring lumabas ng kampo o pwede niya pong pasyalan yung kanyang pamangkin o ano man po, umuwi sa kanilang bahay?
1: Hindi po, sir. Restricted po siya sa loob ng kampo.
0: Okay. Ma'am, alam po namin na mayroon pong administrative proceedings ngayon na kinakaharap itong si attorney, no? Itong si sergeant, no? Pero yung criminal aspect, yung pong possibility of a criminal offense, yung pong negligence niya that resulted in this crime, meron na ho bang update doon?
1: Yan, sir, kasama po yan sa dinidetermine sa administrative investigation.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nagkaroon na ng fact-finding and gathering of information. So, nag-start na po kasi ang admin investigation. So, titingnan na lang po natin kung ano magiging result and if magkakaroon ba ng, aside from the admin liability, ay magkakaroon ng criminal liability.
0: Okay, Colonel. Colonel, meron po din kasing kumalat na magkasama po yung si tita at saka yung offender sa isang firing range. Sa Tacloban City po, no, sa pagkakaalam ko, wala naman doon pribadong firing range. So far, unless na baka meron na pong bagong bukas, pero na-establish ho ba kung saan firing range yun? Sinama nung policewoman yung kanyang minor de edad na pamangkin?
1: Yan po, sir. Yan, sir, ang i-determine sa administrative investigation. It's not with us po kasi, sir, nasa Napulcom po.
0: Oh, hindi po kasi nga din siguro no sa mga pulis na nag-iimbestiga para po sa backtracking ika nga. May, siguro maganda rin pong itanong saang firing range yung kasi baka firing range sa region. 'Di ba meron kayo diyan sa inyong regional office diyan sa Kandahog?
1: Meron po, sir.
0: Oo, 'di ba meron kayong sariling firing range diyan? I remember. Pati ang Tacloban City PMP may firing range din. So wala pa tayong, yes, hindi pa na-establish, Colonel, kung saang firing.

0: Time 8:21 ang ating oras. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthan. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen. Sa sarap, available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap! Hindi kasi ibig sabihin na hindi kasi nangangahulugan. Ano po, bagamat hindi din natin minamaliit yun. Napumunta doon yung secretary, nakiramay. Hindi ho natin minamaliit. Napumunta doon yung secretary para alamin yung pasilidad. Hindi ho ba, hindi ho nangangahulugan na Quezio naglabas na po ng statement. Ano, sila po tumutupad na sa kanilang tungkulin. Kasi mukhang sila din po mismo ang nagkukulang. Kumbaga po, ang style na ito, ang tawag niya sa wikang English ay performative. Ngayon, let's perform, mga kapatid.
1: Well, yung mangyayaring protesta sa Sunday, hindi ito performative. At sa mga nais po na lumahok dito sa Kilos Protesta, if this is the first time na inyo pong narinig na may malawakang Kilos Protesta po ulit. At ang isa sa mga sasama ay ang grupo po ng Tama Na. Kasama po natin ngayong umaga ang convener na si Professor David Michael San Juan. Magandang umaga po, Professor!
2: Magandang umaga po, DJ Chacha at Manong Ted at sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
1: Nice to see you again, Prof. Eto nga po, meron tayong malawakang Kilos Protesta ulit on Sunday. Para po sa mga first time nga lang narinig na meron ulit malakihang rally ang grupo nyo po kasama ang iba't iba pang mga grupo. Ano muna ang unang gusto nyong maiparating dun sa mangyayaring rally on Sunday?
2: Siyempre, kailangan po natin banggitin yung oras, no? Alas 12 ng tanghali po ay may misa si Bishop Colin Bagaforo sa EDSA Shrine. Pero syempre limited yung kapasidad, so yung hindi makakasama sa misa, maghintay na lang po doon sa vicinity ng EDSA Shrine. At pagkatapos po ng misa ay magmamarcha na ang mga grupo papuntang People Power Monument. At inaasahang bandang 2:30 PM ay magsisimula na po ang programa. So inaasahang matatapos naman ang programa ng alas 5 ng hapon. Ang panawagan po natin sa Kilos Protestang ito ay lahat ng sangkot dapat managot. So Mapa Marcos, Mapa Duterte at lahat ng iba pang dinastiya gusto nating panagutin. Gusto natin silang managot sa kanilang mga ginawang pagwawalda sa pera ng bayan o kaya ay malamyang pag-iimbestiga doon sa mga isyo ng katiwalian na kasangkot ang kanilang mga kaalyado o kaya ay sila mismo. Kaya yung panawagan natin na tuloy ang laban sa kahirapan, korupsyon at kawalang pananagutan. Iyan ang mga pangunahing bibit-bitin natin. Siyempre kasama na rin yung ikulong ang mga kurakot. Kasi hanggang ngayon hindi pa rin napapanagot ang mga mastermind sa flood control. So iyan ang mga gusto nating bigyan diin. At siyempre yung obvious naman na issue ng ituloy dapat ang paglilitis ni VP Sara Duterte. Bantayan natin ang prosesong ito, bantayan natin ang paglalabas ng mga ebidensya, suriin natin at alam naman natin na malinaw na may pagwawaldas ang pera ng bayan. At para maibalik ang ninakaw na pera ng bayan, kailangan tuloy tayo sa pangalampag. Iyan po ang mga bitbit nating pangunahing issue sa White Ribbon March na pangungunahan ng iba't ibang grupo ng simbahan at iba't ibang grupo ng mga mamamayan, no, ngayong Sunday, magkita-kita po tayo 2:30 PM sa People Power Monument.
1: Yes, Prof, matatandaan natin yung naunang rally, no, bago itong June 28 na mangyayari sa Linggo. Meron sa Luneta and then meron sa EDSA. And finally, this time, iisa na lang yung ating venue. Doon po ba sa mangyayaring rally sa Linggo, wala pong ipagbabawal na mga placards na po pwedeng dalhin itong mga makikiisa po sa Kilos Protesta?
2: Tama po, wala pong pagbabawal sa pagbanggit sa, ng mga pangalan ng mga kurakot na dinastiya, ng mga kurakot na contractors at iba pang mga related na panawagan. Maliwanag po yan doon sa mga meeting ng mga grupong nag-organisa nitong White Ribbon March. Alam naman kasi natin na may ilang mga grupo na ang gusto lang panagutin ay si Duterte, meron namang iba ang gustong panagutin lang si Marcos. dito po sa White Ribbon March, parehong pinapanagot ang

0: mga dinastiya, yung mga nangungunang dinastiya. Kaya nga yung iba nating mga statement o pahayag nakalagay din, hindi lang simpleng lahat ng sangkot dapat managot, ang nakalagay pa ay mula sa tuktok, lahat ng sangkot dapat managot. Kasi ang nangyayari nga, yung mga small fish, yung mga nasa ilalim lang na kurakot, yun ang inuunang ikulong at kasuhan. Pero yung mga mastermind, di ba, hanggang ngayon ay malaya pa rin at hindi pa nga sila nakakasuhan. Ano? Kaya sa mga kababayan natin na nag-iisip at na baka ito ay isang dinastiya lang ang papangalanan o papanagutin, hindi po. Maliwanag po sa ating paninindigan na lahat ng mga kurakot na dinastiya ay ating pananagutin para rin magkaroon ng pangmatagalang transformasyon o pagbabago sa Pilipinas. Kasi bawat sentimong ninanakaw ng mga politiko ay sentimo rin na nawawala o nababawa sa budget natin para sa education, sa serbisyong pangkalusugan, sa pabahay, transportasyon at iba pang serbisyo. No, yung nabanggit do sa mga interviews kanina, no, nakikinig ako, yung kakulangan ng serbisyo para sa mga kabataan natin, counseling services at iba pang mga serbisyo, yung pang recreation para sa sports training ng ating mga estudyante para may iba silang pagkakaabalahan sa halip na ang pagdidiskitahan nila ay ang pambubuli ng kanilang kaklase. Lahat ng yan, bakit tayo kulang sa ganyang mga serbisyo? Dahil yung pondo ay ninanakaw ng mga korap na politiko at dinastiya. Kaya yung mga isyo pong bumabagabag sa ating lahat, konektado talaga. Yung kahirapan ng buhay natin na yung buwis nating binabayaran ay hindi nagagamit sa serbisyo ng panlipunan, no? sa pagsiservisyo sa taong bayan, yan ang dahilan kung ba't tayo naghihirap. Kaya alam nating lahat na kailangan nating patuloy na magprotesta, mga lampag, para maalala ng gobyerno ang tunay nilang dapat na ginagawa ay paglilingkod sa interes ng mamamayan, hindi sa interes ng kanilang bulsa.
1: Oo. Prof, nabanggit niyo po kanina na kayo nga po ay nakapakinig doon sa aming naunang panayam. Kamustahin ko lang din po yung environment ngayon doon sa kung saang eskwelahan po kayo nagtuturo. Kamusta po, anong pakiramdam ngayon ng mga estudyante? At naghigpit na rin po ba doon sa eskwelahan kung saan po kayo nagtuturo, Prof?
0: Sa amin po, sa De La Salle University ay dati na rin pong ano, talagang mahigpit ang seguridad, chine-check ang mga bag, etc. The usual. So sa ngayon naman po ay masasabi namin yung karaniwan pa rin ang ipinapatupad na protocols. Siyempre, sa mga teachers at estudyante, may kaunting worry rin na bakit ganyan na ang Pilipinas. Pero yun nga, siguro mapalad kami na noon pa ay may safety protocols at ang isang may pagmamalaki nga namin ay maayos ang counseling services sa aming mga estudyante. May isa kaming opisinang tumututok doon. May mga full-time na empleyado ang universidad para doon. At alam naman namin na hindi nare-resolve lahat agad ng problema ng mga estudyante, pero sa tingin ko napakalaking tulong na may very strong counseling services ang mga paaralan. Dito sa mga pribadong paaralan gaya sa amin, meron ng ganon. Pero yun nga, minado kami, nagkakaproblema pa rin yung ilang mga estudyante. Imagine mo doon sa mga publikong paaralan na walang item para sa mga counselors o kaya ay walang counselors talaga, no, na full-time counselors na tututok sa ating mga estudyante. Walang serbisyo na pang-recreation, pang-training sa sports para may ibang magawa ang ating mga estudyante. So lahat ng yan ay kulang sa ating mga public schools. Kaya yun rin ang panawagan talaga natin, no, sa ating mga kababayan. Talagang aksyonan natin yung korupsyon, wakasan natin ang korupsyon, ang mga korup na dinastiya para magkaroon ng sapat na budget, hindi lang sa counseling services, kundi sa public schools at sa lahat ng iba pang serbisyo na para sa Pilipino.
2: Ayan, so malinaw po ito, no, sa kanila pong laban sa mangyayari pong pagtitipon on Sunday, lahat, kahit na mga senador, na mga pumanig na sa new majority, na mga may kaso rin po, dapat managot. Ha? Klaruhin lang natin yan, Prof.
0: Tama po. Okay. No? Kaya kasama sa panawagan nga natin, dapat ipagpatuloy ang pagpapalalim at pagpapalawak ng mga investigasyon sa flood control. Hindi pwedeng magkalimutan na maraming senador at kongresista ay tumanggap ng kickback mula sa mga flood control contractors, no? Pati si Presidente Marcos mismo, di ba, tumanggap ng campaign donations mula sa isang contractor, si Vice President Duterte rin, no? So, dapat talaga yan ay investigahan at malaman natin sinong mastermind dyan sa flood control corruption.
2: Okay, sige po. So again, you have a few seconds, Prof. Invite everyone sa inyo pong gaganapin na rally on Sunday.
0: Muli po namin kayo inaimbitahan, mga kababayan, sa ating Kilos Protesta White Ribbon March sa June 28 ngayong Sunday. Alas 2:30 po ng hapon ang programa sa People Power Monument. Samantala may misa rin ng 12 noon si Bishop Agaforo sa EDSA Shrine. Pagkatapos ng misa, magmamarcha agad ang mga kababayan nating sasama sa White Ribbon March papunta sa People Power Monument. 2:30 ang simula ng programa. Magsuot tayo ng puti. Kung walang puti, magsuot ng white ribbon. Ito ay simbolo ng ating pagkakaisa at ng panawagan para sa pagkakaroon ng mabuting pamamahala at maayos na serbisyo publiko sa pamamagitan ng pagwawakas sa korupsyon, pagwawakas sa sistema ng mga dinastiya at pagpapanagot sa lahat ng kurakot anuman ang kanilang apelido.
2: Salamat na marami, Professor Dave San Juan. Salamat, sir.
0: Salamat po, Kated, at
2: thank
0: sa ating
2: you.
0: Mga tagapakinig.
2: Thank you. Yan si Professor. Sunday po yan, mga kapatid. Ikulong
1: Mandarambong.
2: Ikulong na yan.
1: Mga kurakot. Kulong nyo na lahat yan.
2: Oo. Sorry po dito ha, bato-bato sa langit. Tamaan silang lahat. Mga kapatid, ito po kahapon nakapanayam natin si Attorney Michael Poa. Ang spokesperson din po, isa sa mga abogado ni VP Sara sa impeachment trial. This time po, tanungin natin ang panig ng prosecution.
3: FM. Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka.
4: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
5: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
4: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
6: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
7: Let's get it on!
6: Yeah! Ang bilis tumakbo! Uy! Itay mo!
8: Tagal-tagal naman ang kalaban dito!
6: Ano?
7: Hello!
6: Sumobra pa! You choose which ingredient?
7: Pabukas pa tayo mga
6: kakain. Anong gagawin mo ngayon?
9: Pantikim lang!
6: Wala tayong oras! Ganantik lang muna yan! Kailangan taste good!
8: Suga!
6: Ay! Are you okay? Medic! Do we have a medic?
9: Oh my God! Ayaw niyong tumigil!
6: Feel of pressure!
10: Hindi ko na susunod na ba yan o hindi?
11: Naku, patay na! Sunog na sunog!
6: Mystery ingredient, Mr.
9: Enough, Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
12: Oo, aabot yan.
6: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!

0: name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Good morning! Napag-uusapan na yung mga schools, yan. Ha, importante po itong ating announcement din. Kasi nga ngayon, actually, marami po ang mga nag-e-enroll na for college, no? Para po doon sa mga naghahanap po ng paaralan. Sa inyong pagpili ha, ng paaralan, dapat sure tayo na ito'y merong kompletong pasilidad, highly qualified ng mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya po sa mga gusto hong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Uulitin natin ha, sa panahong ito, dapat mas practical si nanay, si tatay at sa mga estudyante. Sa pagpili ng school, hindi lang facilities, quality of education, location, importante po yung enrollment to employment. Hatid po yan ng STI, ang kanilang E2E, diba? All right, kahapon po natapos na sa ikalimang araw ang pre-trial conference. Medyo technical ano ha? May kaunting mga kung ano-ano pong mga pagtutol, etc. Pero natapos na yung mga markings daw po ng mga dokumento at yung pong listahan ng mga ipatatawag sa actual na trial. Nasa linya ngayon si Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang spokesperson po ng House Prosecution Panel. Good morning po, Attorney.
2: Magandang umaga ho, Sir Ted, at magandang umaga ho sa lahat ng inyong mga tagapakinig.
1: Opo, Attorney, kahapon po tapos na yung pre-trial conference. So, ang sinasabi po, meron ng PTO o pre-trial order. Ano po iyon?
2: Let me correct that first. The pre-trial order has not yet been issued ho. No? Under the rules ho, ang impeachment clerk, meron siyang 10 days from the end of the pretrial conference to issue a pretrial order. No? So, kakatapos lang ho kahapon, so wala pa hong pretrial order sa ngayon. But sigurado ho kami na ma-issue ho ang pretrial order before the first day of hearing on July 6 ho.
1: Apo, my question nga po, Attorney, is tapos na ho yung pretrial conference. So what is a PTO? Yung tanong ko eh. Okay. Ano ba ang PTO? Opo, ano ho ba?
2: Sige, let me clarify. I thought the question.
1: Okay. Ano ho ba yung ano yung PTO? Mm-hmm.
2: Yes, sir. So ang pretrial order ho, dyan ho ilalaman ho niyan lahat ho ng napag-usapan during the pretrial conference. So malilista na ho dyan lahat, for example, yung mga issues na pwedeng paglitisin during the trial itself. Second, malilista ho dyan lahat ng mga witnesses no, na pwede hong tawagin na magkabilang panig during the trial itself. Again, subject to yan to certain exemptions, no, but as a rule, dapat kung wala ho sa pretrial order, hindi na ho pwedeng ipresenta ang witness no during trial. Kailangan ho by way of exemption lang ho yan na ipaliwanag bakit papayagan ng korte na ipresenta itong witness na to during trial kahit hindi siya nailista sa pre-trial order ho. Ano, makikita din ho natin dyan yung mga final list of hearing dates na binigay ho sa magkabilang panig. Mm-hmm. Sa ngayon ho, ang hiningi ho ng prosecution at least 62 days to present their evidence. Sa defense naman ho, ang hiningi ho ay 30 days. So dyan ho natin makikita kung ilan ho ang final days na ibibigay. Pati na din ho yung tinatawag ho na stipulated facts. Mm-hmm. Meaning, ito ho yung mga facts okay. na nag-agree na ho ang parties, mm-hmm. na inaamin ho yan ng both sides at hindi na ho kailangang patunayan by presenting evidence during trial.
1: Opo, kumbaga ito yung guidelines, parang gano'n, Attorney.
2: Tama po yun.
1: Mm-hmm. Okay, so yung binabanggit nyo, doon sa pre-trial order na iyan, bagamat na andyan na po itemized po mga napagkasunduan, etc., during the trial, ano po ang magiging daan para lumabas kayo doon? Para mayroong bago na issue, material and relevant issues na maaaring ma-raise during the trial?
2: Well, technically, ang issue, yan na ho dapat yan. No? So kung may bagong legal issue na labas na labas ho, no? Dito sa sakop ng mga defined issues during mm-hmm. the pre-trial, mm-hmm. hindi na ho pwedeng mag-present ng evidence, no, with respect to that issue. For example, dahil magiging considered na ho yan as irrelevant, no? Mm-hmm. Pero pwede ho ang pagpasok ng ebidensya kahit wala ho siya dun sa nakalistang ebidensya. Pero ang example ho ng justification dyan is if it could be shown ho during pre-trial that evidence was not reasonably known or available mm-hmm. to the parties. So that has to be justified ho.
1: Ayun. Pero pwede rin po ba in case lang po, no, sa mga pangyayari na may nanonood sa trial and then meron siyang alam at material yung kanya pong kaalaman o maging hawak na ebidensya at siya'y lalantad at magpe-present ng kanya pong panig either for the defendant or for the prosecution, pwede bang iharap yon and then erase ng sino mang partido sa court for the court to decide whether iaambay pa pwede pa natin pakinggan?
2: Oh, posible naman ho yan. Basta ma-establish ho dapat sa court, no, mm-hmm. na it was not possible for either of the parties mm-hmm. to have known during pre-trial that this okay. person exists, that this person has that kind of information. So lalabas ho dyan talagang, kumbaga, newly discovered evidence ho siya. Mm-hmm. So hindi masisisi yung party ho na yun, nung pe-present sa kanya, bakit hindi yan dinisclose nung during pre-trial? Dahil mm-hmm. hindi pa ho talaga niya alam. So, kung relevant naman ho yan sasabihin niya, pwede pa rin ho yung pagbigyan.
1: Okay. Attorney, yung sinasabi ho ninyo na yung dami po ng araw na kinakailangan, ano, ng prosecution to be able to present your case, yan ho ba ay meron ng takdang dami ng araw per week o Monday to Friday, mga ganon, o pinaubaya sa impeachment court yun?
2: Meron na ho na binigay na calendar ang impeachment court, no? So magsimula ho sa July 6, ang hearing days po ay Monday, Tuesday, and Wednesday. Mm-hmm. Until bago ho ang SONA. After SONA, ang schedule na ho will be Tuesday, Wednesday, and Thursday.
1: Alright, so tatlong araw lang isang linggo.
2: Oho, oho, certain.
1: Mm-hmm. Sa panig ng prosecution po, ilang araw sila?
2: Ang hiningi ho namin ay at least 62 days. Sa kabila naman ho, hiningi ho nila ay at least 30 days ho.
1: Okay, ngayon po, attorney, yung pong box na pagbubukas nito, inaasahan po ninyo sa pre-trial order hindi mababanggit yon at ipauubaya sa court ang desisyon?
2: Well, ito ho kasi, no, ang impeachment clerk, wala ho siyang authority to rule on motions that may be raised by the parties during pre-trial. Ang gagawin ho niya yan, ifo-forward ho niya yan sa presiding officer, no? So, possible ho, no, na sa pre-trial order, ma-resolve ho yung motion na file ho namin patungkol sa issue ho na ito.
1: Yung so, so kumbaga, definitely, yan ay ipapanik nga for the honorable court to decide, no? Kasi wala sa poder ng clerk of court. Pero yung pong debate ninyo na dapat pang isama sa usapin yung mga aktibidades ng Vice Presidente before she became VP, meaning pati po yung SALN, pati nga yung BIR records perhaps, ano? At pati yung panununtok niya doon sa isang sheriff, no? Yung mga ganung issue po, yan ho ba ay inaasahan ninyo na mareresolve na doon sa PTO na ilalabas po ng clerk of court o paano?
2: We don't think that issue will be resolved at this point, no. To clarify lang ho, no. Kasi sa pre-trial among other things that happened there, in-identify na ho natin yung mga exhibits and witnesses okay. na pe-present. So meron hong exhibits doon pertaining to transactions ho bago ho naging vice president ang respondent. Pero to clarify, no, kahit ho may objection sila doon, hindi pa ho ito ang tamang panahon para mag-raise ng objections, to have any of our evidence excluded dahil ang ginawa ho lang dyan, marking pa lang ho. No? So, premature ho yung any attempt to object to any of that. Ang tamang pagkakataon ho dyan para mag-object sila, kapag in-offer in evidence na ho namin yan. So, kapag nagpe-presenta na kami ng mga ebidensya and then we offer them in evidence, that's the time that they could object.
1: So, Attorney Tolosa, what is the materiality and relevance of presenting the SAL-N of the respondent apo, way back when she was still vice mayor or mayor?
2: Tama ho. Dalawang bagay ho yan, sir. Clear ho sa articles of impeachment na filed against respondent. Ang position namin ho dyan, no? Yung hong failure niya to fully and truthfully disclose all her and her spouse's assets, liabilities, and net worth, no? During her incumbency as a public official, no? So, lahat ho yan, kahit na hong hindi pa siya vice president, until the time that she became a vice president, no? Lahat ho yan constitutes culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust, no? In other words, ang position namin dyan, lahat ho yan considered as impeachable offenses, no? Ang second layer naman ho dyan, kahit ho i-argue nila na hindi pwedeng makonsider as impeachable offense yung acts done bago naging vice president, no? Relevant pa rin ho yung pre-office conduct niya, no? Why? It could establish, for example, pattern. No, it could be behavioral pattern, no? And it could example for yung dun sa financial transactions, it could establish baseline, no? So importante ho yan, kailangan matrace kailan ba sinimulan nung pag-accumulate nitong wealth na ito para mabangga ho nung starting 2022, ma-justify ba siya bakit yan na ang wealth, ano, or ari-arian pera na nakalahad ho dun sa SAL-N.
1: Opo. Hindi ho kasi isinasa publiko, di ba, yung actual na listahan ng mga testigo na inyo pong ibinigay sa pre-trial conference, di po ba, attorney, no?
2: Tama ho.
1: Opo. Kasi nga, hindi ho, ano yun eh, for so many reasons, di po, no? Pero na, nandun ba yung asawa ni VP Sara, si Attorney Manscarpio?
2: Maybe at this point ho, mas maganda ho na intayin muna namin yung official na issuance ng pre-trial order para yun na ho ang final list of witnesses, and then maybe that would be the proper time to talk about it.
1: Oh, kapag ho ba naglabas na ng pre-trial order, that can be made public o confidential pa rin yung listahan ng mga testigo?
2: Well, with respect to whether or not the pre-trial order itself will be made available to the public by the impeachment court, we leave it to their sound discretion. Pero paniniwala naman ho namin dyan, no, as part of the prosecution team, yung mga relevant ho na ma-information dyan, we can share to the public. Covered naman ho yan doon sa principle of free and fair and accurate reporting.
1: Okay. Pero nabanggit na kahapon, yung pagsama sa listahan daw ng inyong mga testigo, itong Mary Grace Piatos.
2: I think, may part ho siguro ng mga iba na,
1: na mention na ho. Nabanggit na po yun eh, nakasama nga si Mary Grace Piatos. And
2: tama ho.
1: For a fact, we know that no such person exists, no? So bat ka magsusumpina ng tao na non-existent?
2: Well, I guess more other things to emphasize the point, no? Kung meron ho talagang tao na Mary Grace Piatos, despite the fact, no, dahil sa official government records, wala hong lumalabas na tao may ganung pangalan, no? Pero kung meron, then that person could come forward and say, ako yan. At kung wala, it just really emphasizes the point na she does not exist.
1: So, it follows na maliban kay Mary Grace Piatos, kasama din si Milky, si Kuya. Oh, yung, sino pa ba? Si,
3: Chippy McDonald.
1: Si sino?
3: Chippy McDonald.
1: Si Chippy McDonald.
4: Oo, yung mga pangalan na nando doon before,
1: opo, yung
4: diba?
1: Mga, yung mga nando doon po sa sinasabing recipient ng confidential fund.
2: Oh, pasensya na asserted at this point, medyo I can't discuss more about evidence. So, but pag lumabas yung pre-trial order, it's a final list. Maybe we could talk about it more.
1: Naunawaan namin. Sige, so dito thank po, you, sa, dito po sa number of days, no? Pati po ba yung oras nito, nagtakda din ng panahon o bahala na yung court kung mag-temporarily suspend o ano man?
2: My understanding, sir, is the hearings will start at 2 o'clock p.m.
1: Mm-hmm.
2: As to until what time it will last, mm-hmm. Well, it will depend on the discretion of the court. Makita mo natin dun sa previous hearings, no, dun sa corona mm-hmm. impeachment. For example,
1: mm-hmm.
2: kapag may nakasalang na ho na testigo na sa kainitan ho nung presentation, hindi naman ho'y natatapos ng 5 p.m. Diretso yan hanggang matapos nila. So, nasa discretion ho lang
1: po. Opo. Pero kayo po, sa umaga na kayo, di ba? Kasi hapon yung sesyon? O babalik?
2: Mukhang babalik ta rin ho, Sir Ted, dahil lang so far, ang na-inform ho sa amin, hearings will start at 2 p.m. ho.
1: Okay. Ngayon, attorney, sa trial po mismo, only the prosecutors of the house are allowed to speak and you know and present your case or cross-examine witnesses.
2: Well, under the rules, no, allowed naman ho ang public prosecutors to engage private prosecutors. Ngayon, dito ho nag-file ho kami doon sa isang submission mm-hmm. requesting the court to allow mm-hmm. The participation of both a public prosecutor and a private prosecutor when presenting the same witness.
1: Okay.
2: So, ang purpose ho dyan, if I may, sir.
1: Opo, go ahead. Mm-hmm.
2: Ang purpose ho dyan, dahil ito hong mga issues na pag-uusapan natin, no, napaka-varied ho, no? Nung mm-hmm. scope ho nyan. Mm-hmm. Meron hong very technical about mm-hmm. bank records, mm-hmm. about lack financial records, no? Meron hong handwriting expert, no, etc. So, ang purpose ho nyan, since may mga iba-iba hong prosecutor na iba-iba ho yung expertise, mas mm-hmm. maganda kung hayaan ho yung tamang may expertise.
1: Okay.
2: Na makapag-participate with respect to that topic and witness. Ho.
1: Okay, so you raised that through what? A manifestation doon sa inyong pretrial conference?
2: Yes, sir. We filed a written submission ho, with okay. respect to that. So, okay. I think the other party was given an opportunity already to respond. So, okay. we'll wait for their response. Uh-huh. Tapos ho, it would most probably be included in the pretrial order kung ano magiging ruling ho dyan.
1: Alright. And yun ho bang ganyan pong decision kaya sakop na po ng clerk of court or he may again raise it sa actual impeachment court?
2: I'll probably raise it to the presiding officer.
1: Okay. As usual, ano ho, kasi mga ito yung mga crucial, no, na mga desisyon. Kung papayagan ba itong mga private lawyers na ito na katuwang ng prosecution na magsalita, maghayag po ng kanilang kaso, and even cross-examine witnesses, no, para klaro po ito. Alright, may tanong lang po si Mary Grace. May tanong lang po si Chacha, attorney. I hope you don't mind, ano po. Pahabol lang po ito.
2: Of course,
1: Gocha.
2: Po, sir.
1: Apo.
4: Yes po. Attorney Benjamin, meron po ba mga bagong ebidensya na ilalabas po sa impeachment trial na hindi pa ngayon alam ng mga tao o hindi pa napag-usapan dun sa past impeachment ni VP Sara?
2: Well, again, I'm sure you would understand, no, that I can't talk about the specifics right now. But what I can say is, no, in compliance with the rules on pretrial, no, lahat po ng ebidensya na importante, and so far as the prosecution is concerned, nakalahad na ho yan sa pretrial order okay. because we don't believe in trial in ambush
1: mm-hmm.
2: no, without okay. believing in surprising the other party during trial. No, sa amin, we lay our cards mm-hmm. on the table dahil naniniwala naman ho kami na sapat at malakas ang ebidensya na meron kami.
1: Okay, yun nga po yun. Sige, so Attorney Benjamin Tolosa Jr., we appreciate po you finding time to explain to us ito po mga bagay na ito sa panig po ng prosecution. Para lang ho ang mga kababayan po natin, rekta, sakto ang informasyon na napapakinggan at hindi po yung kung kani-kanino nang gagaling at yung nga po sandamakmak na fake news and fake narrative. So, Attorney Tolosa, sa uulitin po ha?
2: Yes, sir. At maraming salamat din ho sa pagkakataon. Magandang umaga ho ulit sa inyo.
1: Thank you. Yan ang spokesperson. Hindi po ba? Klaro, simple. At hango lang po naman daw sa mga panuntunan. So, Madam Che, este... Alam mo, mukhang muling mabubuhay dito, Aaron, yung napanood nyo siguro. Bata-bata pa itong si Aaron, mas bata sa iyo ito. Nung panahon ng trial nitong si former CJ Corona at saka ni dating Pangulong Estrada, na hindi nga natapos na yung kay Estrada kasi nga nag-walk out, yung sinasabing material, immaterial, relevant, irrelevant. Sabihin ng mga prosecutors, that is immaterial, your honors. But sabihin naman po ng depensa, your honors, this is relevant to the case. May mga ganun debate. Order, barbecue, and...
4: Pero sa huli, kahit marinig natin yung mga salitang yan, okay, 16 pa rin ang kailangan boto.
1: Okay, ganito ha? Sige.
4: Kaya ba nila yon?
1: So, alam niyo ho, mga kapatid, ito po yung baga, ito po ay isang makasaysayan na proseso na muli po magbibigay po ng pagkakahati-hati sa bayan. Definitely. At napakahalagang proseso na simulan at tapusin. Napakahalagang proseso din po na dapat igalang. At napakahalagang proseso na pagbibigyan natin, nakainin po ang malaking oras ng legislatura, ng Senado particularly, at tayong taong bayan na manonood po at makikinig dito. Alright? Pero yun nga po ang sa atin po dito kasi nga hindi to dapat na ipagwalang bahala. Pero sana nga po sa gitna ng prosesong ito, yung pong mga opisyal ng gobyerno, magpatuloy lang kayo sa inyong trabaho ng maayos, ha? Yun lang po ang amin pong panawagan dito kasi baka abalang-abalan na naman po tayo and then eto na naman po repeat ng mga kapalpakan ng ilang pong mga naglilingkod sa bayan. Halimbawa dito, baka makalimutan nyo yung LRT 1 extension. Baka makalimutan nyo ito. Nabilis-bilisan nyo ito. And diba, namalilibang tayo dito sa panonood. Ito yung mga importanteng issue. O ito, itong pag-uusapan natin ng mga bahay pangarap na ito. Itong nangyari ngayon
4: sa Tacloban. Bahay pag-asa.
1: Yun lang po naman po ay amin pong lambing sa inyo. Sa mga performative officials ng gobyernong ito. Hindi po ba? At of course, yung trabaho ng ombudsman na pagsasampa ng kaso. Whoa! After establishing po yung basic facts ng bawat kaso ng mga sangkot sa flood control scandal.
4: Mm-hmm.
1: Yan din po nga sana. Kasabay po ng mga hearing na iyan, tuloy po ang iyo rin pong hearing.
4: Mm.
1: At mapanagot natin to lalo na ngayon na wala pa ni isang congressman na kontraktor na mismo. Wala pa po sa ombudsman, wala pa. So wala pa sa Sandigan Bayan. Baka nga mauna pa si Mike Defensor na makulong dito. Sorry po, pasitabi lang sa mga usaping ito. Di po ba? Yun lang pong sa atin po lamang. Baka sabihin ng iba, baka mauna pa makulong si Ganire, si ganoon. Pero yung pong mga noon pa man po binanggit ng mga pangalan na sinasabing may mga katibayan na, nasan na yung mga kapatid na Yap? Asan na yung kaso nito? Hindi kami nagbanggit niyan. Ombudsman na nagbanggit niyan. Hindi ba? Nalalaho ninyo? Hindi namin sinasabing guilty ho sila. Ang sinasabi namin, asan na ang kaso nila?
4: Mm-mm.
1: Example lang po naman yan, mga kapatid. Dito po sa ating pagharap rin po, paghahanap ng accountability sa mga sangkot sa flood control scandal.
4: Baka maaalala natin ito ulit pagka lumakas na naman yung ulan, dumaming baha, hindi gagana yung mga flood control na pinagagagawa, di ba, ng ating mga opisyales. Baka sakaling doon, maaalala na naman natin sila. Ngayon kasi ibang focus natin eh.
1: Senator Vince Dizon.
4: Hindi nga Senator. Secretary. Pareho lang letter Sec S
1: Vince.
4: Yun.
1: Good si morning Sec po, Vince. Sec Vince. We miss you.
4: Oo nga, Sec Vince.
1: We miss you kasi Sec Vince.
4: Medyo mailap si Sec Vince. O baka busy.
1: Maliban sa Naga, dalo naman kayo sa iba.
4: Saan mo siya gusto padalawin? Saan mo siya gusto paikutin? Total, masipag naman sa pag-iikot si Sec Vince.
1: Hindi, puntahan ninyo yung mga ghost project. Hindi pa, tapos na ba? Tapos na ba? Hello? Di ba, sinasabi nyo nung una, asan na yung mga ghost project? Kasi, Puro kayo naga ngayon, ha? Kayo naman, umiwi naman, ha? Baka naman dahil dyan, makumbinsin nyo na yan, ha? Kayo talaga, ha?
4: Kayo talaga. Oo. Sabi naman ni Sek Vince.
1: Puro kayo naga naman. City naman. Kayo naman.
4: Sabi
1: baka kakapunta
4: niya,
1: nyo dyan, makumbinsin nyo na yan, ha?
4: Di sige, bukas sa Davao siya, kung gusto nyo. Para doon naman siya mag-i-inspect. Gusto nyo ba? After ng naga, saan nyo siya gusto pa ikutin?
1: Oo, kayo talaga.
4: Baka may lamis lang na delicacy si Sec Vince dyan sa ano, sa
1: kayo
4: naga.
1: Kayo talaga. Hindi nyo makumbinsi-kumbinsi. Wala na ba kayong iba? Okay.
4: O sige.
1: Alright. So, Mary Grace Piatto.
4: Yeah.
1: Ako na-imagine ko na ang ex na dito eh.
4: Oo.
1: Attorney Rino Mapingaga, di lang maiha. Na-imagine ko na dito, Romeo yung ex na dito eh, sa trial eh. Your Honors, we would like to call on the witness, Mary Grace Piatto. Mary Grace Piatto? Uy, ha? Nahaharap ba? Bibigyan ilang oras yan. Oras. Timing. Timing muna. Seconds. Oras. Orasan. Tagal ng background. Yung ano, sound effect.
4: Ganun ba yung orasan?
1: Hindi. Ganun na lang. Kuliglig.
4: Ayan na.
1: Ang tagal ng orasan, girl. Okay, parang di minabusog kahapon to, ha?
4: Oo, so, tinatag na pa ba ito, Davey Boy? Sige.
1: Sabi nga, officer, the prosecution, where's your witness? Tapos, ano ka? Kuliglig. Kuliglig na nga, eh. Tagal, oh. Eh, para namang...
4: parang hindi kuliglig.
1: Oo, oh, diba? Your Honors, despite the subpoena duces tecum, I'm sorry, despite the subpoena duces testificandum, said, supposed to be witness, will never appear in this trial. Because she is not, no. There's no Mary Grace Piatto to speak of.
4: Because Your Honor, Mary Grace Piatto will not be here today, Your Honor. Because there is no such
1: person as
4: Mary Grace Piatto. Eto ka sa defense.
1: O mo akong duruduruin naman. Dinuduru mo ako eh.
4: O sige, ganyan. O eto okay. ka sa defense.
1: Oh.
4: Ihiniharap talaga nila. Kung iniharap talaga. Oh. Your Honor.
1: Ano itsura ni Mary Grace?
4: Yun ang gusto ko rin malaman.
1: Anyway, sige po. Ito na. Mga kapatid, bago natin pag-usapan si Mary Grace, ito ho muna pag-usapan natin to very, very important issue. Hello? Magkano kaya kung meron man? Magkano?
5: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generic.
6: Mga intrigang nagiinit sa Christy for Minute. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Dito, bawal ang fake news. Dito tayo, sa totoo lang. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Makabuluhang talakayan sa mundo ng sports kasama si Com Noli Iyala. Power and Play, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga.
7: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
8: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
7: Watch Patriots. Hosted by Matteo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.

0: kapatid, kasama na natin sa linya ang ayan, abangan lang po natin.
1: Ang Alen.
0: Wala pa rin.
1: Si Oh,
0: at saka si Chippy McDonald and others. Mamaya po 'yan. Pero oras muna.
1: Alam niyo, baka ano ha? Baka magkaroon din diyan ng ano, ng surprise appearance.
0: Sino?
1: Si Senator Bato.
0: Uy. Hindi ka sure dyan.
2: Wow.
0: Kasi delikado na siya. Kung a-appear siya, baka maidiretso siya sa Dahig. Hindi. Kasi totoo. No. Lalabas ba siya ulit?
1: Bakit?
0: Kasi
1: meron ka bang pangitain na siya lalabas noong June, ano? Anong June 13?
0: May mga wala. Hindi ko naman naulinigan yun.
1: Okay,
0: lahat tayo nagkagulatan noon. Sa bagay, posible.
1: Walang pero imposible pwede daw. Nasa linya na ngayon.
0: Ito na.
1: Posible kaya?
0: Ang pagbaba ng presyo ulit ng crudo. Narito po ang director ng OIMB DOE sa fuel prices nga po, mga kapatid. Director Rino Abad. Magandang umaga, Director.
3: Good morning sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
0: Yes po. Director, ngayong linggo, nagkaroon tayo ng rollback. Big time yan, ano, para po sa mga consumers ng gasolina at ng diesel. Pero next week po, anong nakikita natin? May pagbaba po ba ulit sa presyo?
3: May pagbaba, pero hindi ho naging consistent for the past 4 days. Dahil na rin, hindi rin ho dire-diretso yung development dun sa kanilang agreement. Napakalaking bagay ho yung may report na may nangyaring atake doon sa isang cargo ship. At dahil dyan, alanganin ho ang naging galaw at taas baba in short. At ang aasahan ho natin may konting sa range ho na mukhang ilalabas ng DOE sa update ng aming computation is may range from rollback to an increase kasi may 2 piso ho dyan na range eh. So napakaliit yung ginalaw to the extent na tumawid ho yung magiging mukhang tatawid ang estimate ho namin from maliit na rollback to maliit na increase.
0: Okay, sige. Para lang po mas malinaw sa mga kapatid natin, alin po ang may increase, alin ang may rollback sa susunod na linggo?
3: For example, sa gasoline, no, in-expect natin from rollback of 50 centavo to an increase of 150 peso per liter. So, yun yung tumatawid siya, no? Sa diesel, baka nasa 80 centavo ang rollback to an increase of 120 peso. Kerosene would be 60 centavo na rollback to an increase of 1.40 per liter.
0: So wala pang kasiguraduhan kung ano magiging presyo sa Tuesday?
3: Well, ito na ho ang siguro na merong ng rain. Pero pwedeng magbago ng konti dito sa Friday trading.
0: May
3: ang sabi ko lang ho, mukhang tumatawid from rollback to an increase. Konting rollback, konting increase. Kasi nga, meron hong range doon sa computation.
0: Yun nga po, Director, ang parang medyo malabo para sa akin. Konting rollback, konting increase. So, paano po ang magiging presyohan? Is it konting rollback o konting increase po?
3: Dahil nga naka-range siya, depende na ho sa gasoline station kung saan ho siya doon mag-a-adjust. Basta pasok siya doon sa range. Ito nga hong range, hindi nga ho na dati na 1 peso as in 1 peso. One adjustment fit to all. May range kasi na 2 piso. So, okay. Yun ho ang naging dahilan bakit nagkataon lang ho na tumawid siya doon sa gitna ng zero eh.
1: Okay. Opo. Sige. So, Director, ang DOE po ba maglalabas ng inyong sarili na komputasyon?
3: For now, Sir Ted, talagang DOE pa ang nagmamandate. Wala pa hong, hindi pa ho pinapakawalan ang dating regime na ang oil company ang may discretion.
1: Alright, sige. So, again, aabangan namin ang inyo pong pag-aanalisa at pag-aaral and your announcement kung magkano yung range na maaaring ipatupad ng gas stations, whether may taas o may bawas.
3: Yes.
1: Okay.
3: Pero ito, Sir Ted, mukhang sige, wag lang nating saraduhin no yung maging adjustment for Friday. So mas maganda ho talaga Nagagawa ho talagang computation na yung final computation sa Saturday afternoon.
1: Ayun, yun po lamang yun. No? Kasi nga, minsan ho, straightforward naman si director. May rollback tayo.
0: Correct.
1: Oo. May dagdag tayo.
0: Correct.
1: Ngayon, pero ngayon kasi medyo...
0: May thin line.
1: Medyo kasi hindi pa tapos din yung trading.
0: Correct, hanggang
1: ng
0: Sabado.
1: Linggo. At pagkatapos nga po, yung binabanggit niya ng mga factors kanina. O sige, so, Director, damo nga salamat nga maupay nga patron.
3: Ay, opo. Magandang umaga sa programa ninyo at sa ating mga kababayan po.
1: Thank you. Si Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Ngayon nga po ay Friday, mga kapatid. Biyernes! Anong pecha na ulit? Birthday ni Neb?
0: June 26. Happy birthday, Neb. Ganapan.
1: Busog ka na ba, iho?
0: Nabusog daw ng husto. May date yan, mamaya.
1: Itong batang ito, mahihiyain ito.
0: Kasi
1: ano,
0: weekend.
1: Kamukha ito ni... Ano?
0: Agamula?
1: Siya, kamukha siya ni, ano, ni Ginebra Jeans Star.
0: Oh.
1: Ni Scotty Thompson.
0: Ang twin brother ni Scotty.
1: Una ko siya nakita. Correct. Sabi ko, Scotty, ikaw ba yan?
0: Totoo. Picturean ko po siya para makita nyo.
1: Sige. And also, mga kapatid, ano po, birthday din kahapon ni Seth Velasquez nga ulit. Sana nga po eh. Alright. At birthday din po naman ngayon ng pinsan po ng aking inaanak sa kasal na bumabati rin po siya ng happy birthday itong si Kathy. 35th birthday po ni Roseanne Bertuglia ng Mango Grove Resort in Tarlac. And also birthday din po mga kapatid nitong si Kate Nofies, 18th birthday. And tomorrow po yung aking po namang panganay na apo ang magdiriwang po ng kaarawan. Happy birthday. All right. Wala tayong ganyan ngayon, ha? Wala tayong intro kasi hindi naman si ano ang ating magiging explainer this morning. Ito lang po, bago tayo mag-short break, importanteng diskusyon po ito, ha. Kasi babasahin ko po ang provision ng batas para ho meron tayong kumbaga prepa dito sa ating pag-uusapan. Doon po sa debate ngayon, di ho ba? Bakit walang criminal liability? Bakit hindi siya ikukulong sa city jail? O bakit? Puro ho bakit? Dito nga po sa pananagutan nung dalawang bata na nasangkot dito po sa Karumal-Dumal na pamamaril sa Tacloban City, pero baka lang ho hindi nyo alam na sa naturang batas may provision sa ilalim po ito ng Section 6, yung minimum age of criminal responsibility. Sa dulo po ng naturang section may nakalagay, alright? The exemption from criminal liability herein established does not include exemption from civil liability, which shall be enforced in accordance with existing laws. Ito ang magandang pag-usapan. Yun daw pong sinasabing exemption from criminal liability nitong si Nash, and then yung pong kasalukuyang pong liability noong si Rod na over 14, 15 anos na po ito, nahaharap ngayon sa proseso. But again, mga kapatid, ito po ay hindi ikukulong sa pangkarniwang kulungan, kundi ang confinement niya sa rehabilitation center. And yung judge po ay mayat maya kukumusta sa kanya, at kung siya po ay karapat dapat ng lumaya after how many years, yun po ang magiging hatol kung yan ang gusto ni judge. O itutuloy ni judge yung kanyang confinement, hindi pa rin sa bilibid.
0: Doon pa rin sa bahay pag-asa.
1: O depende po sa kagustuhan ni judge.
0: Yeah.
1: Pwede po kapag siya umabot na po ng 18 pataas, pwede sabihin ni judge, ay talaga hindi ba nagbabago yan? Dalhin sa bilibid yan. Pwede rin po.
0: Pwede
1: kasi
0: yun
1: po sinasabi sa batas. Yung judge na po ang magdidesisyon, depende sa rekomendasyon ng social worker. Alright? So ang tanong dito, civil liability, pananagutang civil, nino? Minor nga yun eh. Hindi ba? Minor. Sino? Magulang ba ng mga bata? Tiyahin ba ng bata na siyang may-ari ng baril? O even the school authorities? Ba't nangyari ito sa loob ng paaralan? Maganda pag-usapan ito. Civil Law 101. Abangan!
0: Baby! Gusto ko...
2: Hi, schoolmates! Welcome back to Mind School! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
4: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang aking na VIPs, Very Important Problems!
2: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
5: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art. Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to life!
6: Visayas hanggang Mindanao.
7: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
6: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
7: Ug diara makaproud.
6: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado sa 1PH.

0: 16 ang tamang oras. Akin naman sa ating lahat yan ang Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website ay www.mayettedelarosa.com. May QR code din po sa inyong screen para makita mga nagagandahang items ng Mayette de la Rosa. Open na rin po sila for franchise. Kaya po scan nyo na ang QR code mga kapatid para kayo ma-divert sa kanilang Facebook o di kaya website. At ang pinakabago po nilang franchise ay sa 168 Mall. Congratulations once again, Ma'am Mayette de la Rosa and Sir Richard de la Rosa. Mamaya po mga kapatid, ang ating happy hour. Abangan nyo po yan. Meron din nagpapabati dito kasabay ng birthday ni Neb, ano? Nang happy 47th wedding anniversary. Si Cora and Edmundo Barya ng Marikina City. Ayan. 68 birthday din daw ngayon ni Papa Ed. Tatay Ed, ang biyanan po nitong si Miss Cora Barya. Mahal na mahal po sila ng mga anak at apo nila. We pray for their good health. Ayon. Ang taray naman, si Tatay Ed Barya kasabay po ang kanilang 47th wedding anniversary din ng mag-asawa. Ayan. Once again, happy 47th wedding anniversary, Nanay Cora at kay Tatay Edmundo Barya. Nanay Teresa Sarmiento Reyes, good morning po sa inyo. Salamat sa inyong pagtutok.
1: Thank you. Nasa atin na balinya ngayon, atin pong bigyan po na pagpupugay ang atin pong panauhin para pag-usapan po ang usaping legal na ito. Pamagitan po ng ating ugnayan kay Attorney DJ Jimenez. Alright, siya po ay isa sa mga abogado na ang sinasabi daw pong specialization ay civil law. Attorney DJ Jimenez, magandang umaga po.
2: Magandang umaga, Manong Ted, and of course, DJ Chacha.
1: Mm-hmm. Salamat sa panahon. Yung pong aking sinabi na provision nito pong batas tungkol po sa juvenile justice nga, yung pong sinasabi, no, the exemption from criminal liability herein established does not include exemption from civil liability, which shall be enforced in accordance with existing laws. In the case at bar, attorney, sino po yung may pananagutang civil at sa ano pong provision yan ng civil code o family code?
2: Nung araw, civil code ang nag-govern ng mga batas noon sa relationship ng individuals with one another. Pero dahil meron na nga po tayong family code, mas in-improve po nito. Kung dati, pagdating sa magulang, inuuna munang liable ang tatay bago nanay eh. Ngayon sa ating family code ay malinaw na ang liability, ito yung tinatawag nating vicarious liability, medyo technical, pero ibig sabihin lamang nito ay kung hindi pwedeng maging liable ang isang minor de edad, yung nag-exercise ng parental authority over sa kanya, yun ang mananagot, which in general ay yung magulang, yung parents, no? Yan yung default provision. Mga magulang ang maaaring maging liable doon sa civil liability na magiging resulta sa ginawa ng isang tao na walang criminal responsibility.
1: Okay, when you say magulang po ang siyang may pananagutan sa ginawa ng mga anak, sa ano pong provision ng family code yon?
2: Ano ito? Nasa 221 ata, ng Article 221 ng Family Code, kung saan yung parents will be liable for the damages caused by their minor children. Pero hindi lang ito parents, ano? In general, those who are exercising parental authority over the minors. At sa mata po ng batas, sa Manong Ted, no? Dalawang uri yung parental authority na pwedeng i-exercise other than mga magulang. Ito yung tinatawag nating substitute parental authority, na in the absence ng mga magulang, yung lolo o guardian, they exercise yung tinatawag na substitute parental authority. At kung ang insidente naman po ay nangyari sa isang eskwelahan, yun pong school at yung mga teachers may also be held liable.
1: Opo. Kapag po ganyan na ang sinasabi nga ay meron

0: nakagawa nga ng damage yung yung children under their ward. Dahil dun sa ganong kapabayaan, eh kailangan ng korte po ito. Hindi po ito naman automatic at kailangan po magsampa sa korte at yung magulang ay subject naman po sa certain defenses na sila po ay nag-observe ng extraordinary diligence sa pag-supervise sa kanilang mga magulang. Kasi kung talaga pong hindi naman din nila kasalanan, kagaya for example sa eskwelahan, ano, na nawalan man yung magulang at ang may primary, yung tinatawag nating special, ito naman, special parental authority ng eskwelahan o ng mga teachers, eh yung teachers ang maaari din sumagot. So ito ay similar dun sa mga ibang nangyayari sa eskwelahan naman. Opo. Yun nga lang, Manong Ted, kung ang eskwelahan ay public school, gaya ng nangyari sa Tacloban, may tinatawag tayong state immunity pagdating dun sa eskwelahan. So may challenge kung yung eskwelahan ay civilly mapapanagot, pero yung mga guro, kung maipakita na nagpabaya, ay maaari din namang managot din civilly.
1: Okay, so dito hong pananagutan na ito, usually po sa mga civil cases attorney, halimbawa ang isang magulang po ay maghahabla. Saan po ito? Sa RTC, sa MTC, para doon sa civil damages? Yung pong sinasabi po ng mga danyo sibil, ano ho ba yung mga danyo sibil na iyan?
0: Ano po yan, iba-ibang klase naman ng klase ng danyo sibil. Ano? Meron yung tinatawag nating actual or compensatory damages. Ito yung mga kung nawala ang buhay o di kaya ay gumastos ka rin sa pagpapa-ospital, pagpapalibing, yung mga actual damages, no, yan ay maaaring ipasagot, no. At andyan din naman yung tinatawag na exemplary damages o yung parang corrective damages para turuan ang na hindi na maulit, no. At may mga yung tinatawag na nominal damages, medyo technical, ito yung mga may injury pero walang damage, maliit lamang, kumbaga, at meron din yung temperate kung hindi mo ma-value yung damages. So itong mga to, ang halaga po nito ay ultimately pwedeng magdikta yung nag-aasunto, pero kung ito ay igagrant o hindi ay depende sa circumstance, depende sa korte, at yung jurisdiction nito depende man po sa amount na hahabulin mo. Ang MTC kung mas maliit yung amount, o kung RTC kung mas malaki yung amount. But in many instances, Manong Ted, yung mga ganitong bagay naman, minsan, wala nang may gusto mangyari niyan. Nasisettle naman yan sa pag-uusap din.
1: Opo, opo. Kaya ho, natin pinag-uusapan ng attorney dahil doon sa provision ng batas, no, na pananagutang sibil na isinasaad nito. Kasi nga po, pwede rin nga po maghabol yung mga naperwisyo po dito sa pamamagitan po ng pagsasampa ng civil case para po humingi ng danyos. Pwede rin po dyan yung civil, yung pong moral damages po, attorney. Ano po?
0: Ayun, yun. Hindi ko nabanggit kanina. Yung syempre, hindi ka nga, kumbaga talagang emotionally maapektuhan yung iwan. Kasama din yung
1: okay.
0: yung
1: ang inyo pong binabanggit, attorney, ay parents, ano po, at saka nga yung mga tumatayong mga magulang ng mga bata habang nasa paaralan, ang ating mga teachers or school authorities. Yung pong sinasabi na, sandali lang, kapag ikaw naman ang may-ari ng baril na ginamit nito, at itong baril na ito dinampot ng iyong pamangkin, ginamit sa karumal-dumal na krimen, yung pong pananagutang sibil, kung meron man, nung may may-ari ng baril. Kasi kung wala yung baril, walang nangyari pamamaril. Di ho ba, attorney, pwede ho bang sampahan siya ng kasong sibil sa provision po naman ng civil code?
0: Kung ang ante po ay tumatayong guardian, papasok pa rin siya dun sa vicarious civil liability bilang someone who exercises parental authority. Pero doon sa aspeto po ng kapabayaan na ang baril ay nagamit, Ito po ay violation naman ng comprehensive gun laws natin,
1: mm-hmm,
0: kung saan pag ikaw ay nag-inisyuhan ng permit, ikay may responsibilidad na sigurado

0: tuhin ng inyong baril ay nakatago at hindi ito makukuha o malalagay sa kamay ng iba. Mm-hmm. Dahil sa oras na ito ay malagay sa kamay ng hindi naman rehistrado, ito po ay maituturing na loose firearm. At base doon sa batas na yon, hindi ito nagbibigay ng remedial measure for civil liability pag ginamit. Kung hindi ito ay naglalahad ng forfeiture, no, pwede kang maban na magkaroon ka na ng permit, no, dahil sa kapabayaan mo. So, papasok pa rin po tayo, Manong Ted, doon sa family code provision ng parents, those who exercises sa parental authority.
1: Hindi ho ba dito papasok ang prinsipyo ng quasi-delict under the civil code?
0: Yan po ay quasi-delict naman talaga dahil exempted ang walang criminal. Ang sources of damages kasi pwedeng contract, pwedeng crime, pwedeng delict or quasi-delict. No? So ito nga ay quasi-delict naman talaga. Pwede sigurong pilitin, ano, pero it's going to be a challenge pa rin. Ano? Kasi nga, meron tayong mga batas. Pwede sigurong ipilit na kung hindi dahil sa kapabayaan nung auntie niya eh nakuha yung baril. Pero ito ipatutunayan pa sa korte.
1: Yes,
0: pero
1: yes,
0: sa general provision on damages lang siya. Pero again, may challenge pa rin kasi pwede niyang sabihin na ang naging kapabayaan lang niya ay hindi niya na ensure yung pagtago nung baril. Ito ay korte pa rin ang pagsasabi po nito. Pero tingin ko may challenge pa rin po doon.
1: All right. Opo, kasi nga din po di ho ba meron na rin pong mga naging kaso ang kataas-taasang hukuman kung saan nga na binigyan po ng pabor, no, ng daños yung mga nagpabaya doon po sa mga defendant kasi nga may usapin ng gross negligence. Eh, kung di ka naman pabaya, hindi mangyayari ang bagay na iyan. Yun ho bang gross negligence maliban po sa civil liability, pwede rin pong mauwi sa criminal liability? Dahil sa iyong kapabayaan, nangyari ang krimen and you are criminally liable.
0: Medyo i-stretch mo lang ng konti, pero tingin ko yung gross negligence should be the proximate cause nung injury eh. Whether or not it is the proximate cause, yun yung magiging challenge. Kumbaga, parang nagmamanayaw ka ng sasakyan, hindi mo sinunod yung batas, nakabangga ka. Ikaw pa rin yung naging may kasalanan. Pero ito, pinabayaan mo yung baril mo, nakuha ng iba. Tapos ginamit nung iba. Medyo doon sa paggamit na yon para idirekta yon sa'yo bilang criminal negligence mo as a criminal litigator, medyo challenging yun sa aking palagay. Kasi nga, in the first place, walang criminal liability yung bata eh.
1: Opo.
0: So, paano mo i-relate yun sa'yo? No? So, medyo may challenge po.
1: Okay. So, in this case po, itong kasong ito, yung proximate cause, nasaan?
0: Yung pagpatay, yung pagpapalaki dun sa bata, no, na naging negligent siya, kumuha siya ng baril, yun yung maaring proximate cause. Pwede mo rin nang i-relate dun sa pinabayaan mo kasi yung baril mo eh. Pero, again, ano to, a matter of evidence.
1: Yes, sir,
0: no? Pero
1: yes, sir.
0: Bigger picture dito, Manong Ted, I think, ano, is for Congress to revisit yung ating gun laws, yung batas sa mga minor, at lalo na nga, nakita nga natin na yung mga bata na nag-commit ng offense ay tila alam nila na sila ay walang, sila ay exempted sa criminal liability. So, tingin ko, bago pa man matapos yung impeachment eh, dapat siguro magpakitang gilas ang mga senador eh, magpasa sila ng batas na ina-address itong juvenile justice law dahil tila na abuso kung gusto nilang gumanda yung imahe, no, ng ating Senado.
1: Opo. Gusto ko na rin i-stretch itong ating discussion, attorney, inaabuso. Pero ibaba mo man ang age of discernment, no, sabihin na po natin na from 14, gawin mo ng 12, kahit na G's, ano po, yung exemption sa criminal liability, still the process of rehabilitation and intervention will be the same.
0: Oo po. Kasi bahay pag-asa pa rin eh. Bagsak nito eh. So, alam mo, Manong Ted, no? Ito nga nakakatuwa eh. I think dapat bago tayo gumawa ng kung ano man yung batas, no? Tignan natin yung best practices sa ibang bansa at maging realistic tayo kasi iba na yung panahon ngayon eh. Kung nung araw tayo, sa edad na mga 10, 12, talagang inosente pa tayo eh. Pero because of the advent of information technology, yung discernment, lalo na sa AI, tuturuan ka pa eh. So parang dapat yan i-factor in before we decide. And ang best practices sa ASEAN region nga 10 years old eh. Sa UK, around 12 to 14.
1: Okay.
0: Ang Pilipinas, medyo naging pabibo tayo eh. Yung standard, yung gold standard sa United Nations for the Protection of Children, 14 nga lang ang nare-recommenda ng committee. Sa atin, hindi, 15. So, opo, medyo bida-bida, kaya lang, yun lang ang naging epekto. No? Parang naabuso, ginagamit sa drugs. So, talagang dapat ang Kongreso medyo tignan mabuti. Opo.
1: Okay, attorney. Actually, kung pwede ko pong dagdagan yung sinasabi nyo, eh pabibo tayo sa Pilipinas, iba ang ating estilo, eh tignan mo naman attorney, 60 years old na, senior na, 50 years old na mahigit, wala pa rin discernment, ginagawa pa rin magnakaw sa gobyerno.
0: Tama, may tama ka, Manong Ted.
1: Eh diba dapat alam mo nang bawal magnakaw ng pera ng bayan?
0: Oo nga, anong nangyayari, yung general rule, nakakagulat eh. Kung ang general rule nung araw ay gumawa ng mabuti, maging honest, ngayon iba, ang general rule ay dishonest. Exceptional pagka ikay honest, ano? So, ang mga politikong honest, talagang parang namamayagpag kasi parang mali eh. Parang mayroong diba? Mali. We have to really go back to basic.
1: Kaya nga, kami nyo, pabibo ang Pilipinas, iba tayo. Eh, nakita ho ninyo, senador na, congressman na, cabinet secretary na, presidente na, vice-presidente na. Okay, alam mo na yon. Sige, salamat.
0: Salamat, salamat. Regards po kay DJ Chacha.
1: Oh, pati mong good morning.
0: Ride safe, ha?
2: Yeah, ride safe po, Attorney DJ. Salamat po sa explanation.
1: Salamat
2: sa
1: marami, thank you. Yun. Okay. Salamat.
2: Attorney DJ Jimenez, isang pabibo daw. Lawyer.
1: Pabibo, oo, daw.
2: Pabibo daw, pabida. Okay. Yun ang sabi ni attorney.
1: Oh, well, anyway, ito pong ating bida ngayon sa paghatid po ng oras. Boss Mastery Coffee, ay salamat na marami. 9:34, hatid sa atin ng alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan at pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you! Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap! So sabi ng DOE, hindi pa tayo sigurado dyan kung meron bang rollback. Kaya nga po muli, ang ating pong focus ay pagtitipid sa petrolyo. Kaya sa mga nasasakitan na po ng ulo sa taas ng presyo ng petrolyo, sa mga nagnenegosyo, panahon na para mag full electric vehicle sa ating mga ginagamit sa ating hanap buhay. At dyan, sagot tayo ng Photon! Sa dami nga po ng model options, full electric passenger vehicle, abay sakto ang Traveler Sierra EV van at maging ang Coach Bus EV. Eto, pamasadang bus electric, full electric na pang-deliver, panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga trucks, sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Saan ka naman nakakita, di ba? Pati nga tractor, pati nga po itong mga truck na panghakot ng mga container. Abay, sandali lang. Zero fuel cost, wala nang pang change oil pa. Available lang spare parts at samahan pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric! abay punta na kaagad mga kapatid sa pinakamalapit na photon dealer sa inyong lugar. O kaya po ay
2: kaya po ay
1: tumawag sa 0999999998 for more information. Go Photon Electric! Handa na ba kayo? 9:37 na po para sa atin po namang magandang balita. Inspirasyon ngayon nga pong Friday morning. Tambalang Ted Filon
2: at DJ Chacha. Tutok pa rin mga kapatid. Susunod ang ating happy hour dito po sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng...
4: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosin, teleserbisyo para sa Pilipino.
5: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna, kasi Papu, nakita ko. Nagbo-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
6: Oo, napanood ko na yan. Marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
5: Yeah.
6: Oo, tulungan kaya natin.
5: Oo, pakontak natin.
6: I-guess natin sa show.
5: Mm-hmm.
6: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
5: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
6: Swak na swak yan sa programa natin kasi... tayo ay pampamilyang Pilipino.
7: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Responsible gaming at Pagcor.ph.
1: Sign up and play now at Bet88.ph and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet88, your ultimate playground.
2: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
3: Ang saya-saya ng umaga kapag kasama ang tambalang kwela. Yahoo! Ted Filon at DJ Chacha. Dito lang yan sa True FM.
4: Sa 105.9.
5: Yeah! Bumoy Romero! Ha? Happy Friday din sa iyo. Alright, Your Honor!
6: Na. Basahin na po muna natin ito.
5: You have the floor.
6: Yes, para po sa ating happy hour, balikan muna natin ang storya nitong si Lester Pagba mula po yan sa Nueva Ecija, mga kapatid. Siya po'y 18 anyos na ngayon at una nating nakausap.
5: Oh, siya ba'y 18 ngayon, Seth?
6: Yes. Ilan taon na ba siya ngayon? 18 siya nung makausap natin siya. Oo, tama. Ilan taon siya? 22 na siya ngayon. Ayan, siya po'y 18 years old nang makausap natin. At nursing student po siya ngayon. Pero before that, ang nakausap talaga natin, ito pong kanyang tatay na isang onion farmer dyan po sa Gimba, Nueva Ecija. At nabanggit niya nga po itong kanyang anak na nung time na nakausap natin ay agriculture pa ang kurso. Pero dahil nga po sa hirap ng pagtatanim doon po sa kanilang lugar, sa kalagitnaan po ng kanyang pag-aaral, nag-shift po ang batang ito sa kursong nursing. Ito po ay isa sa mga natulungan ng ating Happy Anonymous, sina Happy Senior Couple. Napakinggan po nila ang storya noon nitong si Lester, kaya simula pa po nung 2022 hanggang sa nakagraduate po siya ngayong taon, dire-diretso po ang tulong ni Happy Senior Couple para po sa pag-aaral nitong si Lester Pagba. Siya po ay nagtapos noong June 24 dyan sa Wesleyan University of the Philippines sa Cabanatuan City, mga kapatid. At ngayong araw na ito, from 2022 up to now, na konting-konting hirap na lang, mga kapatid, magiging isang ganap na nurse na po itong anak ng magsasaka dyan po sa Nueva Ecija. Meron siyang video ng pasasalamat sa atin pong Happy Anonymous at kina Happy Senior Couple na tumulong po sa allowance niya para po makatapos siya ng pag-aaral. Eto, mga kapatid, panoorin at pakinggan nyo rin po ang pasasalamat niya at yung mismong pagmarcha niya noong graduation ceremony. Panoorin at pakinggan nyo po, mga kapatid.
7: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Lester D. Pagba, graduate of Bachelor of Science in Nursing. Year 2022 po, noong ako po ay unang ma-interview ni Sir Ted sa kanya pong programa sa radyo upang ipahayag ang salobin ng mga magsasaka dito sa Nueva Ecija, lalong-lalo na po ng mga magsasaka ng sibuyas. At that time, narikiluhan pa po ako ng sapatos ni DJ Chacha at Sir Lord De Vera. Agriculture po talaga dapat ang kurso kong gusto ng mga panahon na yon. Pero dahil sa kawalan ng pag-asa sa estado ng agrikultura, ay mas pinili ko pong maging praktikal at kumuha ng kursong sa tingin ko po ay makapagpapangat ng aking buhay. Pumasok po sa isipan ko ang pag-aaral ng nursing. Kailangan naman po ay pera na malaki para sa mataas tuition fee ng nursing. Lumapit po ako noon kay Sir Ted at nagtanong kung maaari po ba akong makahingi ng scholarship. At meron pong anonymous couple na nag-pledge ng akin pong allowance monthly for 5,000 pesos for my whole college journey sa nursing. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Kahit hindi ko man po kayo makilala, kahit hindi ko pa po kayo nakikita, napakalaking tulong po ng ibinigay ninyo sa akin. Kung hindi po dito, baka hindi ko po natapos ang kolehiyo dahil sa bigat ng gastusin. Iniisip ko po, gano'ng kabuti ang isang taong tutulong sa taong hindi naman po niya kilala, na napakinggan niya lang sa radyo. Maraming salamat po sa inyo. Umaasa po ako na malang araw magkikita po tayo at makapagpapasalamat po ako sa inyo ng personal. Maraming salamat din po kay Sir Ted, kay Ma'am Seth. Maraming salamat po sa pagbibigay ng allowance ko monthly sa inyo pong pagpapadala. Kay Sir Lord De Vera at kay Ma'am DJ Chacha po, maraming salamat din po. Naalala ko po, yung pong binigay ninyong pera ay isa pong pinambili ko ng sapatos para sa aking graduation. No? Ako po ay grade 12. Maraming salamat po sa inyo. Maasa po ako na magkikita-kita po tayo ng personal at personal po ako makakapagpasalamat sa inyo.
8: Pagba Lester D. Leadership Award.
5: Ito na nga po ang actual video ng graduation ni Lester, June 24 po ito. Mga kapatid, isang magbubukid po na kapagpatapos ng estudyante sa nursing. Bagamat marahil po ang gusto ng tatay dito makapag-aral po ng agriculture yung kanyang anak para ho sumunod sa kanya pong mga sa pundasyon ng kanilang kabuhayan, pero sabi nga ni tatay nung panahon na iyon hindi mabubuhay ang aking anak ng maayos sa pagsasaka, kaya po nag-shift sa kursong nursing. So mga kapatid, hindi po nasayang ang pagpapagal po ng ating mga Happy Anonymous din para po sa pag-aambag-ambagan na makapagtapos si Lester, bagamat sa ibang tao po maituturing na maliit ang 5,000 piso na buwan ng pong allowance, ito po yung malaking tulong na sa tulad po ng pamilya ni Lester. Ating kausapin si Lester ngayon pong Friday morning. Lester, maganda umaga at congratulations.
7: Magandang umaga po, Sir Ted, DJ Chacha. And good morning po sa ating lahat.
5: Oo, Lester, sigurado ko si mama mo at si papa mo ay tuwang-tuwa dito sa sa iyong graduation, ha?
7: Opo, Sir Ted. Yung po kasing tulong po na natatanggap, lalo po kung hindi naman po natin kasilala yung pong aking sponsor po na si Sir Jaime at sa Mama Aida po, napakalaking tulong po yun sa amin, lalo po sa pagsasaka. Hindi po talaga makakapagpaaral ng nursing sa taas po ng tuition fee, sa laki po ng gastusin, yung mga ganong bagay po. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa mga sponsor po na tumulong po para makapagtapos po ako ng nursing. Maraming salamat po.
5: Oo, pero Lester, itong pagtatapos mo na ito ay isang step pa lamang yan kasi kinakailangan maging ganap kang registered nurse. So anong balita sa plano mo ng review?
7: Currently po, Sir Ted, nagre-review na po ako and ma-attend na po tayo. Dito na lang din po sa kabanatuan para mas malapit po ang pagre-review. And by August 29 and 30 po, mag-take na po ako ng board exam po ng nursing.
5: Ayan, okay, sige. So itong iyong review na ito, Lester, ngayon, so far naman, nakapagbayad ka na ba ng matrikula?
7: Nakapag-partial na po, Sir Ted.
5: Okay, meron ka ba bang balance dito?
7: Meron pa po na 50% po dahil hindi po kayang bayaran ng buo po.
5: Magkano pa yung balance mong 50%?
7: 11,000 po, Sir Ted.
5: Okay, 11,000. Ikay, may mga kapatid pa nag-aaral?
7: Wala na po, Sir Ted. Sa katunayan po, yung ate ko po graduate po last year ng office administration. Kaya medyo naging magaan din po yung pag-aaral niya simula po nung natulungan po ako nung aking pong sponsor para po sa aking allowance.
5: Very nice. Sige. So, si papa mo ilang taon na?
7: Ang tatay ko po, Sir Ted, is 61 years old na po.
5: Oh, si mama mo?
7: 60 years old na po, Sir Ted.
5: Sige. Kumusta ang kanilang pagsasaka ngayon ng sibuyas?
7: Sa sibuyas po, Sir Ted, nagpahinga na po yung tatay ko kasi tuwing magsasaka po, pahirapan po kung paano po siya i-dispose, paano po ibebenta, maibenta man po, madalas po lugi. Kaya
9: nag-focus po yung tatay ko sa pagtatanim po ng palay. Palay po ngayon ng...
5: Ang kanya sinasaka. Oo. Oh, sige. So ganito ha, total naman merong pang kumbaga ilan, no? Na gusto ngang magpatuloy na itong iyong journey na ito, ikamo, para sa iyong pagiging ganap na nurse. Yung remaining mo na balance, sagot na rin ni senior couple daw ngayon para matapos na natin ito, and para din yung mga magulang mo sa halip na gumasta pa dito na dagdag, magamit niya sa kanyang pangangailangan. Kasi sigurado din kami sa kanyang mga edad ngayon, may mga pangangailangan na ang iyong mga magulang.
9: Naku po, maraming salamat po, Sir Ted, and sa akin pong sponsor. Ang nanay at tatay ko po ngayon, nag-take na din po ng gamot for high blood, yung pong maintenance. Kaya dala na rin po ng edad. Kaya malaking tulong po na may mga tao pong mabubuting puso na tumutulong po sa amin.
5: Amen, amen. O sige, so wag na natin problemahin yun. Sabihin mo kay mama mo, kay papa mo, yung remaining na 11,000 plus na balanse, sagot na yan ng iyong naging sponsor ngayon. Ang amin lang is, ako nananalig ako, kakayanin mo yung board exam na yan. Anong balak mo sa buhay?
9: Yes po, Sir Ted.
5: Anong balak mo sa buhay?
9: Kakayanin po, Sir Ted.
5: Anong balak Sir mo Ted, sa buhay?
9: Sa panahon po natin ngayon, ng estado po ng... nursing, ng trabaho ng nurse sa Pilipinas, kung ikukumpara po yung trabaho binibigay ng nurse sa Pilipinas sa sinasahod niya, malayo po ang agwat o hindi po sapat. Pero ganun pa man po, naniniwala po tayo na makikita ng gobyerno na baka sakali sa susunod pong mga panahon ay tumaas po ang sahod. Pero tayo po ay magsisilbi po muna dito po sa ating bansa. And eventually po, lahat tulad po ng pinapangarap ng iba, makapunta po tayo sa ibang bansa para mas magandang oportunidad po. Kasi matanda na po si Arted yung mga magulang ko. Hindi ko na po kayang magantay po ng matagal na panahon para mabigyan po sila ng magaan na pamumuhay. Yun po si Arted.
5: Oo, salamat na marami, iho. Kasi para maibalik mo din sa kanila yung kanilang sakripisyo sa pagsasaka para maitaguyod ang iyong pag-aaral. Maganda yan. Maganda na balakin mo, iho, no? Na ibalik mo ang pagkalinga, pagmamahal, at pagtulong sa iyong mga magulang. Si Tita Chacha mo lang may gusto sabihin sa iyo. Tita Chacha? Naiiyak si Tita Chacha mo. Oo. Hindi makapagsalita sa kanyang luha ng kaligayahan. Kasi nga, ramdam ni Chacha yung pinagdaanan nating journey. 18 anyos ka pa lang nung una ka namin makausap. Ngayon, ilang taong ka na?
9: 22 na po, Sir Ted. Naalala ko po nung Sir Ted, nung una niyo po ako na-interview, malapit na po ang graduation ko po ng senior high school.
5: Mm-hmm.
9: And ang nagbigay po ng pambili ko ng sapatos noon ay si DJ Chacha po at saka po si Sir Lord De Vera po.
5: Oo.
9: Ako makagraduate. Naalala ko pa po yun.
5: Yes. Oo nga. Kasi nga din, nataon din noon na si Idol Lord ay nandi dito at nagkaroon ng kaunting kantsawan nga para nga dito sa batang ito. And eventually, pati nga yung pamasko, naalala mo may pamaskong 10,000 na naibigay sa iyo.
9: Second year po ako nung certed, nung aking pong capping and pinning po.
5: Kasi nga, natuwa din nga sila kasi nga tuloy-tuloy no, yung iyong pagdalakbay para sa katuparan ng iyong mga pangarap. Sige, anyway, so muli, Lester, hindi mo na kinakailangan magpasalamat sa amin. Ang amin lamang dito talaga, una sa Panginoon na naging daan ng lahat ng ito, and sa iyong mga magulang at kami ang nagpapasalamat sa iyo.
6: Amen.
5: Kasi ikaw ang naging inspirasyon ng aming programa para patuloy na maghanap ng mga taong bukal ang kalooban na tumulong ng hindi nagpapakilala sa mga tulad mo. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo, Lester.
9: Maraming salamat din po, Sir Ted. Sir Ted, pwede ko po bang samantalahin ang pagkakataon na makapagpasalamat din po sa mga iba pa pong taong
5: sige, sure,
9: nagbigay
5: sure
9: ng tulong sa akin? Opo.
5: Okay, go ahead.
9: Unang-una po, sa pamilya po na aking pinagsisilbihan at tinutuluyan ng pamilyang si Hano po ng Quezon, lalong-lalo po si Tito Vera, Tita Vicky, Tita Edna at Tita Leody, at sa organisasyon po na tumutulong sa akin din na isang alumni association, ang Holy Family Academy Alumni Association po sa pamilya ko po sa Boy Scouts of the Philippines, lalong-lalo po na YYC Council sa pamumuno po ni Ma'am Maria Fe de la Cruz na nagpapatuloy po sa akin pagka wala na po akong makain sa apartment. Sa mga tao pong nag-aabot ng mga maliliit na bagay pagka nangangailangan po ako, maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo mababanggit lahat pero alam po ninyo ang hirap po na pinagdaanan po ng buhay ng pamilya ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.
5: Salamat mo rin siya.
9: Muli po, maraming salamat po sa inyo, sa akin pong sponsor. Sana po ay bigyan pa po kayo ng marami pa pong biyaya at mahabang buhay pa po ng Panginoon. Maraming maraming salamat po.
5: Mabuhay. Thank you, Lester.
10: Congrats,
5: salamat
10: Lester!
5: Salamat na marami. And congratulations.
9: Yeah. Salamat po.
5: Thank you. Praise yes. God. To God be all the glory indeed. Buhay pa si Tatay Toto Iguanyo. Noong ating itong nakapanayam ang batang ito at ang kanyang ama. At well, ito na nga po, no? Hindi ho natin, kumbaga, ano, hindi natin lubos isipin na...
10: Yeah. Hindi tayo makapaniwala na umabot ng ganun, ano? Pero,
5: alright,
10: wow, eto si tatay, kita mo naman, proud parent.
5: Of course.
10: Ikaw ba naman makapagtapos ka ng nursing, hindi ba?
5: Ang kulay niya, kitang-kita mo talaga yung kulay...
10: Ng magsasaka.
5: Ng isang Pilipinong ang galaw sa mundo ay patas. Hindi ba? Anyway, sige po. So, sa lahat sa inyo, salamat muli na marami. And to God be all the glory indeed. Alright, so set. Ikaw nang bahala. Dito po sa pagpapadala ng karagdagan tulong para po doon sa kanyang review. And kung pag kinuwenta mo yan, girl, ha, sa loob po ng halos 4 taon nga, 255,000. Kasi nga, sinama na yung lahat-lahat dito. Malaki-laking halaga. Sabi nga ni Lester, the fact lang na merong tumulong sa iyo na hindi mo kakilala, ay napakalaking himala na po ito. Amen?
10: Yes. Amen, amen,
5: amen.
10: At ganyan po lahat ng mga happy anonymous natin dito araw-araw. So, paano mga kapatid? Hindi pa tayo tapos.
5: Yes, ma'am.
10: Magbabalik pa tayo. Tutok pa rin po dito sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
11: Celebrate the lives of your... Alamin ang sikreto ng mga asensado sa Money Masters tuwing Sabado alas 3:30 ng hapon. Kwentong nakakaantig ng mga sikat, hatid ng Julius Babaw Unplugged tuwing Sabado alas 8 ng gabi. Juan Balita Pilipinas kasama si Cheryl Cosim alas 12 ng tanghali.
12: Food security starts at home. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
11: Iwan ang negatibo, hanapin ang positibo. Change positive tuwing Linggo alas 9 ng umaga.

0: said, happy birthday muna kay Efren Rebantos Jr. ng Cambodia, nanonood po sa atin sa YouTube from Tony Tolentino ng Calgary in Canada. Pero may oras pa ba for another winner?
1: Wala na. Wala tayong today.
0: Sa Monday na lang po, mga kapatid.
1: Don't worry. Yung pong ating winner kahapon, abangan po namin ang inyong mga patunay doon sa iyong 3,000 tinanggap para sa inyong paunang puhunan. And then, ang kabuuan po ng inyong balak sa inyong pagtataguyod ng inyong sariling sari-sari store. Alright? Sige. So, ito na po mga kapatid, si Idol Lord De Vera.
0: Maraming salamat mga kapatid. Happy weekend. Monday po tayo ulit. Salamat po sa inyong pagtutok sa isa na namang linggo ng pagtatrabaho at paghahanap buhay.
1: Nay Christy, thank you nanay.
0: Dito po yan sa 105.9 True FM.
1: Nay Christy kasi, tubong
0: thank
1: ano rin yan.
0: Naiyak ka rin ay.
1: Nueva Ecija.
0: Oo. Naantig din po ba ang inyong puso? Oo nga no, pwede maging public speaker si Lester, napakalinaw pong magsalita.
2: It's plus 3 for free. Load for as low as Signal Load 100 and enjoy 3 more days free. That's 33 days of entertainment. Stay entertained for longer. Load now. It's plus 3 for free. Load for as low as Signal Load 100 and enjoy 3 more days free. That's 33 days of entertainment. Stay entertained for longer. Load now!
3: Hi, schoolmates! Welcome back to Mind School! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
4: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs, Very Important Problems!
3: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
5: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art. Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to life!
6: Mga programang mapapanood ngayong Biyernes sa 1 PH. Alas 5 ng umaga, mga kwento.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, if

0: active. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: B1079. Light and easy on B1079.

0: adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahal

try it. Listen to this right here.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaliklawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang

0: versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigro naman ka sa pinaka Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B1079. Light and easy on B1079.

Oh my God, kulong pahinan na lang mga kasangkayan. Nakatuntang na kita mo pahing kabutangan, panlawas especially. Yan natin mga loon-loon mga paginabuhi. No? And then, yan na mga kasangkayan, mga kasangkita nga, there's nothing impossible in this world. Pag-abot in terms of communication, especially niya na ang pagtaga mga gadget. First time kumanggod, baga magsuka din eh. Now, ito na ako on background. Hindi mismo ha yung tinatawag na oldest law. Ito ako na barangay, kumbaga. Ito ang siyudad din eh, Hamburg, Germany. Yan. So, yan. Punta ako na liyo pagkaya. Anyway, thank you so much. Thanks God, it's Friday. Kung hindi haamon Viernes, hindi na hiyo, gapon Viernes. Tao na lang kamuhin within 6 hours, I think, no? Ay, hindi na hiyo, alas 4 na pasado. Hindi haamon, alas 10. 10 mismo. Yan. Maupit sa ring pawider, hindi ha, Germany, as of this time. Ay, okay, mangod din didigang pakinuran. Oh, siguro himalay ni kumeda o suka din ng pakuran. Ito na akong ginamumutakan, mapasugan. No, baga makakita, makakita ka mo. Oh, pasugan ito ay masirak, no? Mapasugan din din, pero hindi risugan ka mapasugan din ay Pilipinas. And, ibaliwat, ay sumirin siya, rung gadman ako din dito, kay nagkakaiba. Iton adlaw, karo malamit adlaw, sira. Mapaso, rin kamapaso, diri pa yung sarin ko pang kamapaso din sa Pilipinas. Mapaso-paso ganda din yung buti. Pero, ikunta, iton hangin. Eh, namjaja kita ko kay ithangin din eh. Mahagot. Oo. Oh, so, kung diri kayo ni Ara, ano yung mapaso kong mahagot. Anyway, ganoon na lang, kinahanglan siya ko nga akong dili batos. Ay, ayaw baga pag dinurohin sa ring paman, pag kinahangkutin anay, kaya baga, bahay ka ng mga maguhan. So, sa to sing, baga ito na ito manggun dyan ka, mga itatong palawas, manggun itong pariho. So, kinahanglan, mag-adjust. So, I have to adjust also ito na ito with that. Labot lahat ko eh, dera kaya naman hindi di. Ito atong palawas. Kinanglan, umilog kita niya hagkot. Ilog ko na kiniya hindi dito na hangin, tam hagkot. Ito na mapaso, sakto lang liwat, no? Anyway, hindi kita kasangkaya, hindi tayo mga himang rawo na pagkena. Di na po makikipag-compare. Ito na naitatapo din dahil yung Pilipinas, especially din sa Tacloban. Punta ni Hamon, kaya wala pakiligyagin sa hamok. Hindi kami mga eskwilahan. I have just observed a few days ago, isa na itang pulidahan na madugo ng shooting incident on Monday. No? Now it's Friday. So, nag-ibot ako na dito narani namon ng mga eskwilahan. Dito namon na kinabubutangan, hindi nga sinisari nga all this law. No? Waray man din haraning in high school. Kumbaga, may eskwilahan. Ano akong inlibot lang din, harani lang ko din dito ang tinisharing kindergarten. No? Han mga tikang, han edad uno nga dahin 5 anyos. Han mga kamataan din yung babantayan. Ngayon, itong sistema din din. Eh, siyempre, kung 1 year ha, ito marabu, sarabutan yung bata na. Sa katuwing, ito edad, 5 years. No? Pero, yung kinakani ito nera, kaya itong mga kag-anak din na nanarabaho. So, may bayad gap ito. Although, may mga in teachers na nagdatutok dohera, pero makuri kayo ito ng iba. Kasi makuri kayo pag-tirdoon niya. Kaya parang may salabutan pa yung iba. Hindi may nakakapagsurat. Pagpunta, good luck asing. Na yung tatabuhin eh, sa ibang mga teachers, Didi. Mga kabuligan daw doon kami ni Didi. Pero, euro. It's still do. Anyway, may naman iba-iba ang edad. No? Iba man nga, kumbaga, likuran.
Nandito yung mga kabataan, mga sarawayon, tututuan din dito nga kabasa lang ito nakakasurat. So, ibaliwat ito nira nga area. So, disiplinado God, kay di ka man, di kung parang litan, parang ka nakakun apo, malunguyo. Ang iya ka kindergarten, malanguya. Di diniri, isang ka malanguya, at ang hindi makalugarigon nga, di kura, di ka mag- Huwag ka rin, kabataan nga na itong full, ano, din, lingkuran ka may da, o ba, may da, rinigot. Ano ka lang din? Hindi ka magliniyaliya, hindi din ang huya. So, alam mo, ito ni mga iba bang good God set up ni dia, no? So, harayo yung door. I don't know, warang mga observant nito kung kailan mga high school and colleges ng mga estudyante, matagin na bibilingin ito. Ano yung hahambol daw? Siguro ka ako na batos dito, ako narak. Ikot mga kabiling din. Pero dito yung mga kinin cities, big cities. Now, going back, hindi ko sangkaya nga itong mga ginihimang rawan. Ano? Ay, maraw naman kita. Nga, ini nga grupo, ini nga pagtaga Kian Miriet, Yura Daya Mikab. Maraming magbasit ka ng dinero man. Amin ang grupo ang kanana tinatawag na EF

0: pali kita.
1: Yan kamay ang dahil na kuti ay nga problema na utod kita, engineer ninyo, no? Thank you so much. At least maganda rin maihay ito naton pagbabalik. So, nakita naman na naton iniya na sa itong sambutan. Going back in naton history yan, yung pagtaga shooting incident dahil iyo. So, did you have in Germany? Di man ko ako kabisado pa kay a few weeks ago pala ako didi ini nga lugar. Mamingaw, engineer. Ita kay tag-background. Duro. Why man didi ang taas nga building? Kaya ito na pinakataas nga building didi, no? Is 8th floor. So, may adangan yung magsubra, yun. Ada. May ada ka violation. Hindi ka nagtusunod. 8th floor. Kita pa din niya ako ang damon ni Nokia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good man. No? So, sugod din ito ang kabutangan dili. Yan ang mga oras. Kita ko naman yung mga building dili. Pero din ito ang mga big cities. For example, ito ang Hamburg. No? Ay mga taas lahat na dito ng mga building. Kumbaga, itong pareho na dito ito ang Sudan. Tacloban, hindi ni baga palahin na palit pang barbaryo. Pero malimpyo. Yan, itong kabutangan kakaiba. No? So, amin na kinu yung sarili ko pa man, itong lugar. No? Kakaiba talaga itong leader, tapos itong mga balay-balay, mga inokyan. Nagiging na ito mga kadilihin yung windmill. Kaya pagkaka ito nga yung ang tuman na windmill. Kapakita ko kayo. Kung makita niyo yung windmill. Yung windmill. Ito na ba? Oo. Yung windmill, mga kapatid. Ano ito makita niyo? Tuman dito, di Ariada, no? Tayo na. Yung windmill, nahataas yun. Kung tika, mga tikagab eh. As in sad daw sa action nini ko na aming pabutangan hindi naging papahabubo hindi ako maram ka pero ganoon ang sagdarang kung hindi kita kasantayan yun sige magkakapag auto engineer no? gabay ay nalang kita hindi languya ay languya kaya ito yun lang na pag iniso nababantad hindi rin nakakontak yung maupay oo. Anyway, dito kinatulong sa mini truck. Nagtatrabaho din sa building. No? Para, pandar na. Anyway, sige. Maraming kita. Engineer, sana hindi rin nakakatuluto din ako ng communication. You know? Hindi na ready la. Permila ito na akong camera. Naka-on ha akong. No? Anyway, sige. Maraming kita din ako ng himang rawon. At hindi na pang-journey sa edisyon. Well, siguro pag-abot ito ng ibang mga panahon, nagsisit upload ako ng ibang area ay hindi nga communication pareho ako di ba na di man na daray ng grayo inang lang adal itin asapit di rin pareho na ako ginamit no na Starlink bisa na rayo na dara no? Bisa ka ngayon ini anil itin mo balay lumapos ka na anil itin balay di rin na awon communication dili. Anyway, mas maupay gapon. At least, tigang ni Greg Bow, maglulusan ko nandar pa. No? Maraming salamat. So, going back, ini yan ang isang gaya. No? Nga, ako ni Gun Pahamta ngayon. Ini ngayon nga, Tien Merit Pure Dye Midlid. Ini nga, simple lang ngayon ng listener at meaning ko na daw ini. As meaning, PMFDM is no sympathy for the majority, no? So, amoy na yun itong kabutan. Now, ginti ka nga mga gumini ng grupo. Banda kasi ito eh, no? Para ito ang informasyon. Kita ko dili. Ini nga banda, ng mga kabataan, ito ang erahin ni tema, nera ginhimo nga kanta, is three bullet. Bullet ba? Bullet. Ini nga ako, ito, dinisenyo ito, balit, bala. stray bullet at bala ba bala. So ito niya rin higin temso nga kantahin niya era grupo. Nga na, ano na nga pala, humayada ko gin, ano tawag ito? Gin bisita, gin kanto, gin takloban. Nga grupo yung banda nga, marang tanong ito yung mga rockers. Ah, sayang! Yan na! So gini doon. Ano kay, natatabo, nag-disinaramok. Eh, siyempre, tungo dito ang excitement, tungo dito ang era pag-enjoy, ito iba, nagpapalabay-labay. Eh, nga group, wari man may tabo, dito yung Germany, nga suka dito, no? May ako din na pakianhan nga, ano ba yung panuwiin ng grupo? Amo na, inin era music, para yung kabataan, na diri mga pag-invitarhin, pag-studio yung maupay, ang kano ba dira rocker la rocks no rock no kanan sering pa pag liaw liwang la pag inaringa sa labo pag inaringa sa amulit era kalipayan yung kabataan no so amo dun na ibang nag kikita sering na diri man yung mga buutan man yung mga kabataan di man nagsasabok ito era la kanta amulit dun diri nakaka agad yung maupay nga iliya no para ito na mga nagkikita especially dari sa gunayara mga kabataan. Tama nga, when history bullet nga. And then tensong, kumbaga, bala ay nakakamatay. So, away din yung mga kasangkayan. Now, amputit didahaton, yan ang sitwasyon. So, puros na, investigasyon, yan na ito nagiging focus nga rin at dito in suspect, di ba? Investigasyon, tekang ha polis, otoridad, tugtog na Senado, at ha Kongreso, at na Malacanang. Ay, nako. Waray lugod tatagin priority, saring pa iton iba. Iton mga biktima. Diba? Mautay pa ang vice presidente. No? Kay, bisan ako nga na ka Germany. May baro lugod ako nga, usalang katawag ang vice presidente ang pamilya, ang namat yan. Ada kay, may nga da lugudayon.

itong social media. So waray na yan, na diri na pwede nga listen ka man nga. Di kami ito, kay pumbri kami, waray na mo ito nga in mga gamit, mga gadget, and cellphone, diri na pwede. Ay, yung Pilipinas, diri na pwede. Didiha mo na dyan man, bawal kasi ito eh. Bisan nga ni ini nga ako niya ginihimo, may alihin mo sa tabaro, mga babantayan ako, na diri ni pwede. Sabi ni Suga din eh, nga baga, magla-live ka, report ka in ibang mga lugar, no? May da provision din eh. Namasarit ka, anay. Okay, nalaka mo sumo ito, ba? Mga nag-fix ka. La-live lang, kundi mga sitar naman lang ito, kung baga mga so, sorry. First time ko yun, hindi kay, hindi magtaga din nga iyo. Report lang ko din, man, maraot pag-report ng mga suka din eh. Alam, may baro liwat ito. Suka din eh, nga ato mga kabuntuan, ang liwat may baro kung ano yung sitwasyon. Although, sabi ko, may kakababayan doon ba? May mga ini adiha Germany ng mga Pilipino. Kaya naroda mo ini na mga Pilipino lang adiha Germany. No? So, anyway, katagalan yung mga information nga inang lang kita mas kasabot mga baro na sugod na hiniya na ito ni Tatabot Pilipinas. So, yung kumakaranlok na ano, ay, santo mga panahon na na-eskwela ko para makimagsugan. Yan ang kabataan, panmusil na namunan, dugoan, surunto kayo.

bakal otak gue. di disiplin ada di codingan itu terus lu gelak warta orang gawas gawas balik ke historia kesering kenal diri nang perusahaan disiplin agak lah udah berubah masahai anyway gini lama kita nggak di kita dari itu ano na itu development ini oh yan ang investigation ay ito National Police Commission nera gusto nga matanggal aservisyo ini nga anti ini nga 14 anyos anti nga ini police woman sayang ba diba imagine nurse sar pagka nurse nagsulod di pagka police natapos naging official yan na timbog iti ini trabaho no ay asahan untayo mga kapagservisyo gobyerno pagkabutan panahon yun nawara walay pagad ang inkikita ko pa kung tanggalon madismiss no discharge kay discharge ko ang kinanglaan nun inin papato kay National Police Commission now ini nga talang mga kasangkayan nagsusunod-sunod magandiri naman nagkakanlukan niya na itong pagdarempusin din ha inin province of Leyte or itong Pilipinas tungkol yung mga nangitabo dito yung ibang mga nasod na sugod din yung mga eskwilahan na shooting incident so yan ang mga nangwaray ang didiliwat na murawin tungkol yung waray no? Hinulat pagudla tapos may intalon na anak na iningin mga pa-eskwil laging sundo na birahan biwat ang kaganak o kundi ang nakakaintindihan na itong kamapaso or kawaray na mga siguro inin pagmamahal sa Panginoon paman no diri na maka Diyos sorry to say nga sharing paman sa nga padi nga ako na basahan di diha kaya buhuli ni nga padi sa yung paniya markang demonyo na ini mga klaseng kabataan diri na di disiplina di na nga ni maaraw magsaliyos di na nga ni siguro nakilala yung simbahan na dahil nira anyway sige ito ang katungod tagan talo dito ni Rain Bagahiga yun, pero iniya na nga sitwasyon tungod din nga pagtagabalaon nga juvenile law, no? Magahin damo ito naapiktuhan, magahin nandidiri ang mga siyempre itong kag-anak. Giniinu na manira itong iba nga di itong pagtaga inin suspect, di ba? Ang mga biktima, bakalhin waray. Ilugod na tataganin pagtagan. So, kung sa bagay, ito na itong pagkitahin eh. Muli ganun mga ganda unta. Ito

militar, kami nga ni ito nakakabulos, mga rebuilding, diretso kami ginyo human rights. Diba? Sito ginyo human rights. Sa ito, army, ito nang papusil, nang pumuto, nang musil, human rights. Human rights na yun. Kung army na kayo. Pero kung hirap na iigo, militar, ang autoridad, ano man, baton, kauyo, all rights. Human rights kami, all rights. So, ganito yan ang sitwasyon. Wala man, commission ng human rights ang hingin na ano. Ano man ito? All rights la. Ang inawat ang kinabuhi. Hindi, hindi mo pa yan. Ano pumatiyon? Kung kontra, human rights. Ada kung diri, all rights la. Hindi, hindi mo upay. So, hindi yan ang kakabisog-bisog it mga ideya, no? Labi na kita ang mga Pinoy, mas malagmit kita makakuha ito ang mga negative facts nga atong yung papanginan, no? And anyway, takong lainin, balance yung ganda, di ba? So, kunain mas mabog at inidin, adigod kami maigo ito na inin tinuod nga hostisya. Oo, ayun ang pag, sir, paman, kung angay ini sirutan, sirutan. Eh, manjin paman ini nga 14 and 15. So, ginpasakan ang kaso nga dihan 15 years old. Ngayon na, ang kasan 14 years old. No, dahil laro ito na, I think, this W na na. No? Di pagsigurado yung gina. Kung baga, ang may sitwasyon natin. Ito niya na, di na sitwasyon na. Pero, amo lang yan, masakit sa lunghan. Dito ang mga pamilya, ito ang biktima. Diba? Tapos, ito, nasasapawan kasi, no? Nasasapawan. Nawawara lugo dito ang inin tinuod nga angay, ighatag, ito ang kamatuuran, paghatag ito ang hustisya, no? So, naiiba. Iniyan na nga sitwasyon. Ang dito yung ating pagtaga ni Tambo Didiha, Murawi. Ay, naku, ano na ba yung kalibutan? Ay, mga nasod, mga linog, ang susunod-sunod. I think the latest na natabuliwat ng linog in Japan. O, inibupang nasod. Ano na ba ini? Yun na ba, inagpapakita nga, di na kita siguro nani baro, nani numdong, na may na kita makagarahong ang labawan ng tanan. Anyway, nga di kita kasangkayan, ay gusto mas sinaton mga fermi na katotokin ng mga rawon. Akong lahini din ni Pahinong Dumpermi, yan na kay nasugod naman ini, no? Tika kita. Tika kita, tikangan naton ipagdisiplina. Kay diri man ini magigi, sharing pa man, nagigi patas-patas. Dapat it should be fair and balanced, no? Nga diri nalang kita sugod din niya na fermi na uuhi. Pilipinas fermi uuhi. Hindi nga mo na kinamumunta ka nila yung Germany kaya mag-upuman lang. Puro siya panarabaho. Puro naman nila siya amok. Okay ba? Kita mo tak lugar. Puro sila mga tanong tak luyo. Waray hindi. Waray hindi tambay. Waray hindi palokbol. Waray hindi. Puro siya panarabaho. At yung luyo nanggatrabaho. Hindi nanggatrabaho. Di ba? Nanarangat man nanarabaho. Ako, hindi. Sa akin nga ni, hindi lang pwede hindi mo ginulian. Gulit ang dili ba ang daritsyo yung reklamo kay inang lala ko na report na guhuring. Nakuring la kay Dabo dili ito. May reklamo ito. May Dabo. Ang asa kawo yun. May reklamo ko. Ang sabutan kay sino ko dito. Kaka alin mo yung tao ka. And now it's hindi ito. Meron naman talaga ang buhay. Panayon na kita pong servisyo nga dahil ito natin mga kabugtuan. DYUD sa Kloban ng kabugusan itong province of Leyte. Okay, maaram itong oras din ay hindi itong kanan amo ba ini alas 4 hindi itong Facebook alas 4:34 maga pa hindi ito akong rilo sakto man alas 10:34 payo. So, nauna lang kami 6 hours, no? So, parang kita, may napakita ka

minuto nga nabibili mo sa kita mga monitor garan 4 to 5 nga imang rawo ni tao yun. So, ini yan ang maagas ang kayan. Sa ko lang nga baga gusto yung paabat, yung paabot. No? Ito ang pagdisiplina talaga. Hindi man ini kaya pagdisiplina nga at eskulahan, mga teachers, eh, mga maestra yan na nasin. Kaya kami ito, kay tuloy nga balaod, na amon nga ni Kutligon, ini nga kamataan, labayon eraser, kung ano pandida, lambahan, hindi reklamo kami. Gabay, kami mangukoy, mga mga teachers. Kaya hantong mga panahon, sarin ko pa, ang amon mais

Iya lah. Ikan hafir militer ya saat ini. So sering pani ya. Bisa ka di unano ko official ini. Sama karit ya pimi ya. Pero kay bulay og manit badasan di mawawara attitude di tawo. Isu bagina noon. So I always remember ini nga kanta gin permi kula ini gin papa hibaro. Ini nga inumduman ito na akong kinabuhi. Kanta ni John Lennon. Diba? And I say in here, we all know the people are the same wherever you go. There is good and bad in everyone. Tino di doon. Mga tao lang kita. Sa ibang kapalian, mga tao lang kita kung usahay nakakasala. Tinood. Diba? Pero ito nga imo pakasala, dapat man ito madisiplina liwat. Amo na itaksin ni Sharing ni din ni. Kung hikita din ni habaw mo kalibutan, eh puro sa man nga mabutang hinuram, pwede ba yung kuha ko ni Lord, kita mo ko na tinatabo. Diba? So, kung may himula, pagbuutan, pagtangkon, pagsakripisyo, paghatag yung serbisyo, diba? Then, siyempre, labuhan na tanan, pagpasalamat, permit, makagrahon. Sinong dumi? In God, we trust. So, tungkol na ito. Kasimple lang nur, di ba? Sa akong ininbahin, di ako bisan, huyo, kauyo, grabe ito, bumanat. Ito mo mga panahon siya rin kung kada yan na, hindi man ini mawawara ha. Kung ay, ini ito na ito, hinidiri ito itong pagruba, kung pinakaraot. Pag-abri, kung mga dunot, mga panhunahuna, no? Diri maupay nga disiplina, diri maupay nga mga intatrabaho, no? Panmuntra, panmurakot. That's not good also, di ba? So, ito ato niniging kikita din ni mga kasangkain nga, dapat unta, dapat gan. Nga, kung mahihimo, mag-uuna nga itong iba. Itong iba. Aros mo, darura mo pag-iapon itong mga Aragwa ko na Pilipinas. O, di na lang may ipagkumpara sa rin ko pa. Hindi yan na, ito na akong kinamumutangan. Kaya wari ko pa niniging kita. Tingnan natin nga di, tinmangalan sa ramok. May nakuing kanto nga inin parang bar, no? Restaurant. Oo, wala na nga ako, nag-iingnom. Pero wala eh, kayo di rin mag-uuso din dito nga iyo karaoke. Kaya rin manibawal, hindi nga karaoke. Dili. May nga ng mga inin concert or may nga karanta, so aduhin dako nga lugar, open, mga plaza. Hindi ito ni yung mga magkanta ka nga, dito yung sulod balay. Kung gawas. Pwede ka nila mag, you can sing what you want, you can do what you want, pero hindi rin pwede magsinamok ka. No? Hindi yung balay. Rabu na, abu di sini. Kamungatan ang sakong. Pero hindi, reklamo ka lang sa itong kapitbahay. Hindi. Pananglitan, hindi, disiplina good talaga. Kaya ano, hindi siya nagtaglabog at basura, hindi hamon. Ah, nakita na nga ni kami ang basurahan nga nakatunga na. Ay, nangita ito pag di na mong pagsuno. Sige, labog ta na ini. Yun. Jin. Bahala ka na itong malusan paglabog. Malusan paglabog. Perkaan daw. At least, wala na kay Didi itong mga basurahan. Wala hindi nila alam kung basurahan nga. Kung Didi, wala. May Didi, wala ni Didi nga akong lugar. May na Didi mga basurahan. Tagkod basurahan. Ranglitan sa din yung kanan apartment, din nga ka minuukyan. May din yung mga basurahan nga diri ada ito balay, harani. Eh, na nimaho ka dito balay. Haru-harayo. Di ba? So may da dito, din nga ako niya kinamumutangan. At dito ito, harayo pa dito ito nga may mga tanong. May da dida. No? May da dida box nga dako. Iba itong sinusunlan, siminto, surunlan eh. It sinusunlan itong mga inin, kanan mga burtangan, kanan parta merkado, isda, iba. Iba it plastic, iba it papel, iba itong butilya, ano pa nila. No? At iba it kanan, yan, hugaw. At dumismit burtangan itong siminto. Bagay naka-tiles. At dito yung binukutang itong mga hugaw. No? Kung parang dito, kaya man dito, namamatay nga tuba, langaw, kung ano pa may. Parang man dito, bangka,

dah labung goreng mandi di ya tau. Oh, nang gini ni butli but ako orang nang bisa ni pangabalay orang di mga yatot. Ayan, yatot di. Kita lang ko dito, may langaw ganun dito. Pero niya, tutwaray. Pero pagdamon langaw, waray, kasi gini-sprayan dahil yun. At kamatay dahil langaw. So, itong going back in yung mga basurahan, dapat pareho wala sa Pilipinas, dapat punta. No? Ibasurahan, iba-iba, dangko ng mga plastic. Plastic, ha? Sudlanan. Pananglitan, plastic, nadako, sudlanan. Itong mga mabarasag, silya, kung ano rin dyan. Yeah? Glass. Masa, may ila sudlanan. Ngadto ka dito itong sudlanan, itong kanan, papil. Papil. Ah, doon dito sudlanan yung mga papil. Kaya da, kung ano rin dyan, plastic, siloping, kung ano, ah, doon dito rin sa saralado. So, kung dito ka disiplinado dito, no? Yan, bahala ka lang ito. Panangitan, ako naging observer ako. Nag-observe ako, kung tutaonan o kinukuhan basura nili. Ikaw lihat ang mga labog, labog kami nga ito. Ano daw lang kung panin eh, tagiha. So, 2 to 3 days kinukuha, may hindi dako nga garbage truck na inin nasapit, hindi itang basurahan. May, nasapit lang ito yan. And may hindi nagkukuha, bagayin, ang tawag ito, bagayin forklift. O, kinukuha yan. Rook, durumok. Bagayin tao nga kakaput ni durumok. Baka dito niya, kikampi niya truck. So, ko dito ka high-tech dito. Saan dito, rin di basura nga, kundi hindi nila nalabog. Hindi, ang dakaya ka dito. Mag-disiplina ka daw, dugo na sa high. Aton, di ba? So, ko dito. Abang taging si Sir, himo ko lang alang ahimplo. Himplo, itong tinuon yun nga pag inin disiplina na nit imo batasan. Number one is attitude. Kakon ko ang ila ko nita hambung na, di ba? Kaka buhay-buhay maghinambung na. Ay nako, ini nga iubos ka sanggay. Para imang kita masugad kay anak mang kita sa pobre. Oh. Ang inom sa baron na kinidit mga kabutangan hidon. At ikanit pangabuhi, panginabuhi, panlawas, tramaho. So, dako, ito, sarin ko pa, dako, ito, may bubuling, itatong kalugaring on pagdisiplina. Diba? And ito, as I've said, attitude, number one. Okay, toras mga kasangkayan, di na may ha. No? Thank you so much. Ngayon mo tanan at mga soko yung pumati. Before we end this program, so kalalating ka paabot tayo. Isa lang ehemplo. Isa lang ehemplo luat sa tamaguman. Kay tingnan na pag-abot mga 1 week after, may kugugin gusto ko kung may adaku kay istorya na panginano o oh, makita itong kabutangan, sitwasyon na inin pagkakaiba itong pamalakat. No? Hindi rin yung panlasun na kundi tungkol dito itong pinamimili ng mga leader ba. So, nag-giling ako yung kababayan natin nga almost 50 years staying here in Germany. 50 anos na yan din eh. Hindi pa nga ni kung himara mag-Ginerman o may 50 years na yan. Pero may barbiya, ano yung pagkani, kaya di man himara, okay. Tagalog, taga Bicol, ano, taga Ilocos. Bumayan ni President Bongbong Marcos. Tingnan niya. Hindi ko nga alam dito magsalita. Pero dahil sa trabaho ko, wala akong imik. Hindi rin nag-arwa rin nga sa kung anong ipapatrabaho, kung anong sugo. Trabaho, trabaho, trabaho. Until such time na ni Baro na yan, mga 50 anos na yan, ni Baro naman ganda yung mag-Ginerman. Pero sa rin pa niya, disiplina ng pagpasunod haton, importante yung duro. Ang iba ko nung iyan na tatrabaho ng nakakuman, nagtatrabaho yung iba. O pananglitan niya trabaho para panhugas. Ngayon, ito yung para panluto. Ano man nga panhugas? O rin pa manhugasan. Ano ka nito para panluto, magkikita? Hindi, yan ay maro. Saya na, saya nga inin kilala nga inin nagsusupply mga pagkaon. Diba?
diha Germany. So okay, yung pwede dagot ya ng mga dagdong mga restaurant. So catering services kung baka. Gusto ka dito. Ito na inin panalimuha, panalimtamot, na makakakuha yung mga upay ng panginabuhi. Parang di hugya. Now, sa ito pa man, nga di kita pagpili ng mga leaders, no? Didi, iba itong era sistema kay pagpili dito. Ano man ini, itong paggobernohan dito is federal form of government. Federalismo, di ba? Di pareho di haton. Iba man kita, di rin man kita na federalism, no? Ito niya, yung federal election, no? Ang nag-example lamang, para kita di rin mag-iha. Ehemplo, pagpili ito ng mga kandidato, mga pili. So, they have 41 parties na nag-intro hini. 41. So, ang pumasala, that is 29 parties. No? So, sabi ito ang ingkita. Kung maghahatan ang commissioner election, may daman itong gihapon ni Randidi. Pero iba kasi, Didi, ikat yung papadalan yung papil. Papil, ha? Ngayon, pipirmahan, Derek Warta. Ay, nakakadamot ang istorya. Pero magaano mo kita ito. So, parang next time around, you know? Sugod na ito, kay ba? Ito era mga

Naton provincial administrator pinaagi ta Madam Corazon Albero, and naton provincial treasurer officer pinaagi kan Madam Ruth Sorpia, and kan Sir Aldin Sorpia. Abad jud adhi Madam Gina Hipi, thank you very much ma'am. Accounting division nakadahi Madam Doris Biloy, thank you ma'am. Salamat po, ang babait niyo talaga. General services and akong idol Engineer Edwin Labanta. In osang station and station di Hapalo. Oh. And FM naton dan Engineer Gilbert Militante. Yon, thank you Todd. Salamat, ang bait po talaga. Mga board members siyempre. Upod gyapon din naton Vice Governor Sandy Javier ngan kan Congresswoman Karen Javier. Anaton usay niya nga ila kamo sa matitiba. Ha? Iton flight steward, iton first lady gobernador. Flight steward niya yan, ano? Kaya pala, maganda eh. Iya ito na ito na provincial tourism advisor, pinagi kan Madam Francis Ann Petilia. Na-invite niya permi, invitar ito mga turista, mga balikbayan, kunin na po man nga ating ibang lugar. Nasa ito niya, tara na, kadi na, balik na, see you later. Okay, hayong matalan, mga kasangkayan, thank you so much, gihapon. Alatong permi na katutok ng mga inin ka barangay. Thank you so much sa natin mga taga inin San Fernando Elementary School. Oh, katrubangal hini nga aton sasyon. Thank you so much sa natin mga teachers. Ma'am, sir, kumusta? Sana madisiplinit mga kabataan na. Sa itakong baga, linggo gusto madisiplinit ng mga PD cab driver. Di na madisiplina. Tayo ganun mo pa yung panmarada. Kunin ito na una, ay ganito pagsusugod nga ma, blow yung kaliwat. Di may bawal yan eh. Ah, kunin ito na din una, ulat. Good luck, simply, di ba? Dili ito na agi pananggitan. Mas mauna nga dito ang mga inin bicycle driver. Drive ka lang yung bisiklita. Mas sinatagan yung priority kung tayo itong mga dagko masarakyan. So, good luck, simply, unta, di ba? Disiplina, good luck talaga. Anyway, thank you. Ha, iyong tanan. Again, naton, siyempre, pinagyan naton liwat. Chief Executive Officer at the same time President ang magkalaylain ng mga FM station niya sa Datakbaban pinagkan ng Sir Bob Villanosa. Ay mataran ha technical engineering and IT. Thank you engineer ninyo and siyempre alato na gihapon mga hindi nakatutok nila. Thank you. Salamat ha. Yan na lang ang alay ko lang sa inyong lahat. Pahinomdom ko sa inyong lahat. Paalala. Sana tayo ay magbago na. Tayo ay magpakabait sa lahat ng mga panahon. Okay. Siyempre, lalatan iyo, busong sangkain, iyo sorgo ko ng kanginan. Miyembro ako han asap, anak sa pobre. Ano yung pobre? Ang tangalong nakabiyahin ng aliha, Germany. Tumarit ka pobre ha, at nagtalingo ang kita mga din. Thank you. But, iyon na lang again. Salamat. Yan. Babus. Bye! Salamat po! Uyo po sa Ilopidrosa. Babu. Thank you!

Okay, bueno mo pa yung gabi atun nga tanan mga kaboses, ha? Alright. Ada kay Biyernes kita yung nangadlaw, Pizza 23. It kanamugod man ito na mga bisita yan, ha? Dine, ha, syudad ang takloban, labi na itong mga nanguli. Tikang, ha, gawas, ha? Ang tikang, ha, baga, tikang, ha, abroad. Nanmakasyon. Yan eh, ha, syudad ang takloban kay mga maduyog inihiton aton kapatronan din ni hininga aton highly urbanized city. And damo ni din ni aton mga alumni, mga homecoming, ha, mga katitiro, mga reunion. Ayun na, nagkakaurusay ni Rayana. Ha? And bueno, maupay nga gabi ha aton nga tanan, aniluat kita hini magkakausa. Nidahin nga aton programa ka Boses Lady Boses Han Katawhan. Pizza 20, Pizza 26 kita yan na, ha? Bulan Han Hunyo. Buduy ka la, pira nalakad la, 26, 27, 28, 29. Ada kay upat na laka katurog, ada kay patron na kinabuwasan. Okay, sagunso ni niya na mga reunion, ha? Nga na itatabo. Ha? Labi na itong mga taga Divine Word University hadto, ang mga taga St. Paul's College, nga naging Divine Word University, hasta nga nahapasirhan. Ada kaya ni niya na nagkakatitirok para hiton baga siling pa mga reunion. Yan na gani nga gabi baga may reunion ada gihapon nga naitatabo. Di da ha amot kumbaga di ha may Hotel Alejandro, ha? Mga taga Dibo ini. Yan na may dalawat mga taga ibang eskulahan nga nagbubuhat gihapon na nira mga reunion. Labi na daw buwas, Biyernes, bandaw, ha? Ada ang dekada si Tenta. Okay. Bueno, ayaw na kita paglangan. Nga didayin kita ito natin mga notisya yan ang gabi. Didayin nga itong kaboses lady, boses ang katawhan. Nga naningin kita ha, kaboses radio. B107.9. Dini ha, syudad ang takloban.

o sino ada natong live streaming b1079tacloban.weebly.com. Okay. Yan Boyno. Nga di kita hininga aton mga himang rawon nga mga notisya yan ang gabi. Ada kay Siahan. An 15 anyos nga suspect didahad doon na shooting incident sa Tacloban and San Jose National High School. Ada kaging kasuhan na ini hin murder nganin iba pa nga mga kaso. Ang nagpasaka hini nga mga kaso amo ang Philippine National Police o PNP adinigin pasaka doon kaso kriminal kontra hatun 15 anyos nga suspect dida hatun ginbuhat nga madugo nga panmusil dito sa San Jose National High School din niya sudadan Tacloban pastilan ano lakip dida hatun mga kaso nga ginpasaka abadun tulo ka counts in murder tulo nga counts in frustrated murder nga nindamo pa ka counts hatun serious physical injuries. Kaya atun mga good neighbor nga mga damo nagkasasmadlo at hinidida labod lahat yung mga pinan na hiawat ang kinabuhi ha? So hapag kena game papanginano pa hatun prosecutor's office anini nga mga reklamo base masusi good hin maupay itun kun ano ang basihan para igpasakay ni Hakorte. Samtang ang 14 anyos naman nga suspect, ada kay padayon natin niya nga ada ha kustudiya Han City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO. Nga iging papailarom hin tinatawag nga intervention program. Stila, namo pagodin yan baga ang mga sinising nga amo itong makadamo lugod magpusil ha astila na no ha? So subay pagod ang Republic Act number 9344 o kon Juvenile Justice and Welfare Act ini daw kuno nga 14 anyos ada kay waray daw inhiya criminal liability tungod na dunya pangidaron ba daw. Ha investigasyon amo ini nagpositibo gihapon niya hin gunpowder nitrates aniya tuo nga kamot nga nan anini nga duha nga mga minor de edad nga suspect naging positive liwat ini ha ngan positibo naman ha ballistic examination an armas nga ginamit dida hini nga insidente nga nagpapamatud nga ini nga mga armas amo ang ginamit hin panmusil. Ada kay sumalaha PNP diri na anay hira makakag pagawas hindugang pang detalye tungod kay ada naman ini nga kaso yan na ha mga kamot o jurisdiction han prosecutor's office para hingkangayan nga legal nga proseso. Samtang naman adun ballistic report nagpakita nga atong mga pagpusil harayo ang distansya. Han pagtirada hiningapan mumusil didahan na Tacloban school shooting. Lumabas nga ang resultan ballistics ngan autopsy examination na dun tulong ang estudyante nga namatay ang taon han pamamaril dida San Jose National High School. So malapagunhan PNP Regional Forensics Unit 8 anini nga tulong ang biktima na iguhin bala. Tikang hinbaga harayo nga distansya nga nagpapasabot ini nga ini nga panmusil posible nga baga main paturapak la ini waray good particular nga gintutuyo nga target. Mabay ka man, sugar ito 9mm, tagpira ko sulod din ito sa nga magasin na sigil ang kablit at makuri pa ini kung naka-automatic. Patay kang bata ka, hindi magbubuto-buto na ini. Maganda ang laliwat ini hingkuan. Judas built. Sagunso nitong pambuto, ha?

Binobasehan forensic examination ang mga bala nakaigo pagkuninihan mga importanton mga kritikal nga partihan lawas sa mga biktima. Nga hadin naginhinungdan ini hanira dayon liwat nga kay awat hanira mga kinabuhi in town. Ada kay di naandam na yana ang pinal nga forensic report para inigsumiter ha mga investigador. Samtang nagpahayag naman ang PNP nga magpapasaka hirahin kaso kontra han tiya, ha, han anti ini. An 15 anyos nga suspect usa nga pulis, ha? Tungod han iginaligar nga pagpasibaya nga nagresulta ambot ko ng 15

0: Rudo nga empleyado han eskwelahan. Kay base mabuligan nira hapag atubang, haniya na nga trauma ngayra gin na aagian. Sumalapan principal nga may danaliwat, iging kasarabutan nga mga safety protocol. Lakip na nini nga bagasiring pa dayon nga pagsara ng pagkandadohan classroom doors kung mayada sinisiring nga emergency. Another oras, 33 minutos na ang nakalabayhan na alas 6. Pabalik kay Kuya Bob para in iba pa nga mga notisya kataliwan hin mga patalastas.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse.

a las 6. Nalupad lagun man ito ng oras, ano? Padayin kita natin mga balita, ha? Nga nasagap yan na gabi, nga di naman kita ito na ipatabong alinog dito, ha? Venezuela. Ada kay nagkumpirma o ginkumpirma nga waray ganman Pilipino nga nadamay. Didahad dun baga at back-to-back nga linog nga naitabo dito ha Venezuela. Pastila na no, kagrabi lang sa itong linog. Ha? Basta kay di na ganman nakita kitahin mga building nga naharurusdak. Mga diri harumamay. Ha? Masing kalakumpara rin bagyo baga matindi ini, ha? Sanglit kinahanglanggod baga preparado kita, pagampo kita pirmi, ito na aton mga garahom, iba-iba nang tanay ni nga aton pangurakot. Minus-minus ang tanay ni nga corruption mas diri baga duro itong panigabaan. Bueno, ada kay dito ha Venezuela nga linog na kumpirma nga oregan man Pilipino nga nadamay dito, ha? Again kumpirma ni han Department of Foreign Affairs nga baga waray Pinoy nga nairehistro nga nahibang o sino nahiawat ang ginabuhi di datun back to back nga linog, ha? Nga nakaigo dito ha Venezuela. Sumalahan Department of Foreign Affairs para nira nga ginamomonitor ang sitwasyon dito ipinagihan Embahada ha Pilipinas, han Pilipinas nga ito namumutang ha Bogota. Nga mo nag-aasikaso ini hiton kamutangan han mga Pinoy nga nag-uukoy dito ha Venezuela. Nakikipag-coordinate liwat aton imbahada ha mga Pilipino dito ha Caracas ngan ha siyudad han Barinas. Base masiguro liwat aton ira kataluwasan. Mayroon nga ini nga budoy kala magnitude 7.2 nga linog. Nakaigo ini dito han kasadpang nga bahin han Caracas. Ngan waray pagani abutin usa ka minuto adagin sundan dahin ini hin 7.5 liwat nga linog. Alaga daw ngan tungod ang kakusugan ini nga back to back nga linog adakay paraygan mahimo nagdeklara hin state of emergency ang gobyernohan Venezuela kay base liwat baga mapadali ang pagresponde atun mga apektado di dahini nga nasabi nga lugar. Adagin sasagdunan liwatan DFA ang mga Pilipino dito nga magpabilin hira nga taluwas, ha? Di dahin usa nga lugar at tuwira dito magtirok nga mamati ko nira permehan mga pahimatngon. Di dahin mga local authorities han nasabi nga lugar. Liliis ang lata itong alinog, ano ha? Kainumdum lang kini nga magadagos lang, ginuri mang rawan nga the big one, agidaw, ginuo ko pastila ni Pairayo gadla ito, ano ha? Igampo tayo itong ipairayo lang ito, iglubong na lang itong mga linog, pastila. Kaya ini, natitigda lang ini. At ito, mga piralangan ito kasigundos, ha? Nga linog. Ah, di nagsasayo, pura nga na ito, mabutinos ka minuto. Kaya boy, no, bisa nitong baga 30 segundos nga linog na baga permanente nga baga sigit sinayosan. Bah! Di ka nga nitong makatindog. Asay pa man nitong building. Tapos labi na kung baga damot na gukoy. Di dahil nga baga sinisiring nga building, ada kay pastilan. Nga di naman kita hinlain nga notisya, adiluatan aton senador. Senador Bongo nanawagan
Ha? Kontrahin nga mga

white elephant nga mga project. May dana ghost project. Adilo atin white elephant projects. Ini nga mga white elephant nga mga project. Kagasto-gasto lang ni pero actually waray mga gamit. Abalita ko nga white elephant. Agoy, pastilan. Ano na ba ini? Kung ano naman lang yung tao nito gin papangwartahan. So, nanawagan ni Senador Bunggo kontra ini nga mga white elephant projects. Mga proyekto nga ginpabayan o waray ini. Baga pulos. Nga waray papahimulos eh. Ha? So, pailiwat ano. Baga napapatudlalo at inihan ghost project. Ha? Astilan. Ano na ba ini? Ha? Sumalapan, Senador, nga intaon dako nga salapi itong nawawara hini nga mga pagtaga white elephant nga mga project nga gimpupunduhan ng gobyerno pagkatapos an ending waray lang ngayon gamit. Ano ba yan? Kasabay ini han inaugurasyon han bago nga Super Health Center Hamako. Ha? Ginpahinumduman ni Go, ni Senador Go, at mga national government agencies nga local government units nga siguruhon nga operational nga mapulsan ang ini nga mga proyekto nga pipinanhimo nga pinunduhan pagudinihan na ipinagyan buhis ni Juan de la Cruz. Ah, natun buhis. Ada igin na igin doon paghihapon niya nga kinahanglan unahon gad ang mga proyekto nga may na direkta nga benepisyo para nga dahiton katawhan unta ha? Labi na ha mga higrayo nga kulang ang access hin tinatawag nga healthcare. Ada kay gindugang pahan Senador diri dapat tugutan nga magin white elephant in sugad hini nga mga proyekto kundi masiguro nga padayon ini nga nakakahatag unta hin serbisyo. Saring pa rin niya kinahanglan unahon ng gobyerno ang pagserbi ha mga kablas imbis nga ini nga mga pamuliti kalugod. Ambot na lang, ha? Kaya siring pan tinuod nga katuyuanan han mga proyekto amo man untayin paghatagin paglaom ngan bulig nga dahatun mga Pilipino labi na hapanahon hin panginahanglan. Bueno, magaan man kita, ha? Ini nga white elephant projects mga napapatudlay ni. Ito na. Napapatudlay ni. Han sinisiring ghost project.

0: KidneyCare time!
1: Perhesyon ning magpadialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang KidneyCare. Brad, unsay imong nasinati sa KidneyCare?
2: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og KidneyCare, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning KidneyCare nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa KidneyCare.
3: Ang KidneyCare ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang KidneyCare hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
8: Stop right there!
7: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: Mga kuya og mga ate, ang edukasyon aman susihan maupay nga kabubwason. Ayaw tuguti nga may dabata nga diri makakaeskwela. Suportahi ang libre nga edukasyon ngan buligi ang mga estudyante. Hakada bata nga nakakaeskwela, may paglaom ini para mas maupay nga kinabuhi. Ini ang iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service, nga kaupod niyo hapagpauswag hantakloban.
10: Anaton oras, mga kuya og ate, may dapat kita 7 minutos og sa mag alas 7. Nga di naman kita hanaton straight from the heart.

Well, I know nga kinahanglan ako maging sirig baman strong. I know kinahanglan nga diri ko dibdibun ang tanan. Pero Kuya Bob, masakit good kun an mga tao nga dapat amo an source ni mohan comfort. Hirap palugod ang nakakapasakit haimo. Well, sing pa niya didi. Home is supposed to be a safe place. Pero usahay, an balay ko mismo ang lugar nga diri na ako nakakaginhawa. I still love them, Kuya Bob. Waray ako kasi nahon na era. Maram ako nga may adaliwat tira mga struggles ngan mga frustrations. Bangin nasisina lahira o napapagod. Pero maupay ba nga magpadayon lako nga maging silent? Should I continue enduring everything? O kinahanglan ba nga mag-open up ako haira? Ngan sumata nira nga nasasakitan na ako. Usahay na hadlok ako magsumat kay bangin signon lako nga sensitive o mahina. Kuya Bob, normal na ba

many questions to answer. Pastila na doon. Alright. Bruno Wilson. And to all our listeners, yan ang gabi. Adagay good evening, utro. Ngayon. Adagay trataron tayo ni nga baga mabugat in town nga surat ni Wilson. Pastilan, dirito harumamay. Giyan niya na. Well, unan nga tanan, Wilson, I'd like to thank you. Salamat tani mo baga siring pa courage hin pagsurat nga nini nga itong programa nga straight from the heart. Alam mo, Wilson, diri baya basta-basta itong pag-amin nga naululan ka, ha? Nasasakitan ka. And the fact nga nagsurat kaya na, adagay nagpapakita ini, nga baya da ka paghihapon desire to heal, ha? And of course, to understand your pain. Ada, Wilson, pamati ako hin maupay. Ang mga pulong may gahong good, ha? Words can build a person. And words can also slowly destroy a person. Usahay, waray physical wounds nga sinisay nga nakikita. Pero, an ini nga emotional wounds, budoy kala, mas maululi ni, mas hilaw pa, ngan mas halarong. Kaya maram ka, itong samad halawas, pwede maghilom. Pero ang samad nga hinimo, nagawas tikang hababa. Ada kay nakakaigo ini hiton aton kasing-kasing. Ngan usahay diri ni madali-dali ngan nawawara. Wilson, importante nga mahibaro ka ini. Ang mga pulong nga iginyakan na imo, di rin hiraan mo itong ma-define hanin mo pagkatao. Kumbaga may nagsiring hain mo, waray ka man pulos. That does not automatically make it true. Kumbaga may magsiring hain mo nga pabigat ka lang. Huh? Well, it does not define also your worth. Huh? Kay ang balur hiton usa nga tawo diri gin dideterminar ipinaagi hin kasina hiton iba. Diri nasusukol animo balur ipinaagi han ira baga kasinahon o anger, frustration o kabiduon o sino hiton ira kapungot. Wilson, usahay, people hurt others because hira mismo are hurting. May mga tao nga kung puno hin siring panay-stress

Siguro baga disappointed o may na baga waray katatambali nga baga sakit ngayon didinaradara ada kay ininiya baba masingka ba may init iton ulo. Nagigin outlet in hiton ira baga ulul nga gindadaraliwat. This does not excuse hurtful words. Pero sahay, nakakabulig lugod ini para may baruan natun kung ano atun ira inaagian. Now, kabahin naman atun imo pakiana nga, should you remain silent? Well, itun akon baton, no, not always. Kay may pagkakaiba ang pagin mapailubon ngan hiton pagpabaya nga permi kanala nalalapastangan. Well, Wilson, being patient is good, but allowing repeated emotional harm without boundaries, budoy, hinay-hinay ini nga makaka break hai mo. Wilson, diri kinahanglan nga imula permi taguon ang nakakapasakit hai mo. Pwede ka magsumat, hani mo ginbabati, pero pilia itong tama nga oras. The right tone and the right words. Ayaw anay pag-istorya kumbaga nasisina pa itong nga tanan. Ulata anay nga maging kalmado na. Choose a quiet moment nga sumatira. Diri kay nag-akusar ka kundi ha pagpabati, pagpaabat ito ni mo, inaabat. Pwede ni mo singon, ada nasasakitan ka na ko kung nakakabati ako hindi nga mga pulong. Karuyag ko la ipasabot nga tao man luwat ako ngan nasasakitan liwat. Simple. Ha? Matinud-anon. Ngan matinahurun. Ha? And you know, Wilson, if they dismiss your feelings, ngan singong ka nga kasensitibo man luwat nimo, adakay, remember this carefully. Being hurt does not make you weak. Natural, naululan ka kay tao kagudla. You're just human. Itong tao nga may kasing-kasing, nasasakitan good. Itong pag-akuhan imo, sakit ngay naabat. Diri ni kay tungod nga maluya ka. This is not a sign of your weakness. In fact, it is courage. Huh? And one more thing, Wilson. I need you to protect something precious. Itun imo inner voice. Kay kung permi ka nakakabatiin negativity, ada may tendency nga niira tingog magigin imo na luwat tingog hasulod hiton imo hunahuna. Ada Wilson, amoy ni iton delikado. Kay bisan waray na hira magyakan, ada kay ikaw na mismo an magda-down han imo kalugaring. Now I would say ayaw initugot nga may tabu hai mo. Counter every lie with truth. Huh? Kung may ada baga nasiring waray ka mampulos, huh? Just remind yourself, may purpose ako. Kung may baga nasiring nga boses nga pabigat ka man, da sumatitim kalugaringon, I am still worthy of love and
respect. Oh, di ba? And now, Wilson, I just would like to tell you also that, you know, family is important, very important. But even inside the family itself, respect should still exist. Love without respect eventually becomes painful. And unsa ko magtapos, Wilson, I'd like to remind you this. Not everyone who grew up hearing painful words remains broken forever. Some people choose healing. Some people choose to stop the cycle. May nasasakitan kaya na ipinagihan mga pulong nga imo nabatian, pero I would say one day you can become the person who speaks healing instead of pain. Ngayon bangin ang imo mismo mga pinagdadaanan, amo palugod ang maging inspirasyon para iba. Nga diri hirasumuko hakinabuhi. Ngayon, Wilson, ayaw ko din ni kalimte, ha? Ayaw ini kalimte, you are not worthless. You are not a burden. And you deserve to be spoken with dignity. Well, I would say, padayon la Wilson, ngan ayaw pag-undang. And always remember, maski ko ng mga magsakit, nga pulong, in magpalibot ta imo, adakay never let them become the final truth of who you are. Well, Wilson, I'd like to play the next song for you. And

0: Drink responsibly.
1: Mga kuya o mga ate, ang edukasyon amon susihan maupay nga kabubwason. Ayaw tuguti nga may dabata nga diri makakaiskwela. Suportahi ang libre nga edukasyon ngan buligi ang mga estudyante. Hakada bata nga nakakaiskwela, may paglaom ini para mas maupay nga kinabuhi. Ini ang iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service, nga kaupod niyo hapagpauswag hantakloban.

Okay, mga kaboses, ada kay magano man kita. Oray na kita oras. Dinitala na ito puso na naton programa Kaboses Leyte, Kaboses o Boses Han Katawhan. Ada Biyernes kita yan ang adlaw. Ada masing nalalo at ako yan ang enjoy your weekend. Ha? Pero ay na mag-upag-inura-ura, ha? Ada doon mga nga tinder, hanira mga reunion. Natural, may mga inom-inom nila. Nagay hinay-hinay, ha? Ayaw ito ipaulo, ipatiyan nila ito. Naliwa sila na niyo mga restorya kabahin ng politika. Kasay, baka nagkakainit tayo kung hindi rin Asya. Lekay na lanay. Aboy no, yan ang apit sa 28, may dada, ano ini? Ang baga white ribbon nga marcha. Uy, White Ribbon March dito ha, EDSA. Ba, pag ang mga religious group na tini, itong magbubuhat. Malawat ka. Ay, Ginoo. Corruption, magano man kita, undangan agad niyo. Okay, inigyapon na niyo Kuya Bob Abellanos.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao na yung pinakaningkat nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: get up. It's Retro City.
1: Touch me.
2: This is the love.
1: Touch me.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
6: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag nay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
7: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
9: The station that resonates with your lifestyle.

0: Ayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.